0: babana ni wa ni bemi na de lo alo na ni babana ni ama pe ro ni won pa won ba de fe wa fi he ati hu gbogbo aye mo yi pe oga ni ni gbogbo kan olorun ni jojo olorun nabi lodo olorun la ilaha illallah
1: band fm

0: kafo egbe okuku be mule tun pele kesi oni o so tun toro yi o
1: lori itayo to dije du ipo jade ojo kokola osu keje ona je eleto dibo nigeria ni won fun awon egbe oselu sugbon ati apc pdp o adc opolopo egbe oselu je pe gbede keje ajo eleto dibo fi o ko awon eyan ti o dije du ipo ni ojo kokola osu fo bagbede to pade
0: eda to kun eja to ku o ti deru be to gbe esu ti e kala o adajo ni le ajo giga tv won ni je gbe pamo ni bugbe won tampand ti lo system
1: lori oro ikolu eleto wa ni orilede South Africa papa julo si awon Nigeria nje je mo pe en to je asoju are orilede na o wa si Nigeria o ngba ti won ni afere are bra me tun sa lo fe ri kle fe ri wa fun are ko se bi eni pe ko mo loju oyipo ni ni bayi ijoba pe ko wa so di mo pe nko ta ajo ati ade o ti be la South Africa ati Nigeria ni won gboro tele ikilo ta kale pe esora eye ye yo mo Nigeria e ma ko Nigeria mo e wa ni ero ni oye ko wo le ran wa ko wa se kini Nigeria
0: asi wa ti ba la be ti bo are le wa Nigeria afo ba je ni won nje pe an lo ye ko won lo fun ipare tan fi file ko buari la wa lo je kan ko to 2015
1: ye je mo pe ko lo ba ko mo re so wa ni o won ni igi loya loko lopo mo mejeje aje ro ba fi be mojo ko awon mo re me fo da won sun lokile bi aja se jire o to pa awon ma je ro me fe fo o tun bo si pe ko si le pa ni ile kan lo ma dawo awon akeko won ma bai ni bai won o ti le so pe iye eyan pato na lo je pe o gbe mi mi nu ile ohun tori pe won ni ile na dawo si je ile ti awon akeko ma nyagbe ton pe ni hostel ni boro sele ile anambra ni
0: ka di di bo pe ppc o se pataki Gomina ipinle oro Adebola Adeleke oni oni tusi de ti se ojo se ni lo city cell lati lo gba ppc ni na ni
1: are le wa de bola me tinubu wo kede ele owo fun awon jagunjagun laipe lejo to je pe o da mi loju pe inu awon jagunjagun awon le bi won yo dun e to je alakoso abo le wa de jira lo so be la
0: e to ni bu wa je bi asare won ni ejo tin lo wa bo o sala ba pa de ode lejo kan ajo ndlea won ko firi gbogbo ololo kan to lo bi billion mewa naira ni ile ko won si tun ba won afurasi o
1: egbe se parapo ile wa nigeria desi ah won ni ta ba ni pa ta ni seke egberun na adorin naira ile to pe ijoba bo worun to so fawo osise ise osigba ni ise si le ko so amusere osise amusawada adi afi fugba la taye rin oju ise na le fi nwo wa nigeria o
0: se to awon omo mi ko ti elefo ma se logun mama be ba renu ma yo ni se awon afurasi en lo di owo egbe lemu ko awon agbaboro obirin de ti awon super falcons player cash hotel ile itura morocco won na di owo owo ni
1: ipele awon agbejoro kan ti bi are bola me tinubu lo sile ejo olori kini won ni ti hale mo en ton ti fe dije lu pa lebe egbe oselu ndc alagba fito obiri de yi ile ejo nu ko ba won da

0: onu weru in na le ngbadun bond fm na last 92.9 radio fresh wapo do kari aye la veke mi be yo bolo de kajo pori pori fi kulukulu ye la ro yi ta ba de abalaju oro nipa awon oko ti je oko to fi ku ti awon yen wa pa ti si awon oju awon opo na ka ti apule ko na ni ani ka wo na ba yo lori ewo to nbe nu awon oko alu pa ti o se mo won isimo to nbe ni awon opo na wa ni ipule eko elu ewu to nbe bi eto bo se mehe lati ta wa yi bo de je pe ijoba ipule eko o nse ise gidigidi lori awon oko je pe o je ise mo ta won yen gbe si awon oju opo na to je pe won ni awon ogbon fun se to won ko ni awon oju ona won ti se ati ni opolopo awon opo na to je pe eh won ti so di what up awon eyan ti so be odi le so e mo ke gan ma fi awon opo se ri koda awon tin to po si gan awon opo na ni opolopo ma tun opo ti to se pa awon opo ti se oju awon opo na won yi je kin ni o lewo tewu ba wa nbe ki lo na bayi
1: to re ma yin gba awon opolopo ma to tan ri ni awon opo na ni mo pe bi la se ti ko ni wa do pe le ko re gan ti ti lo se ri be ki le ko ti mo ati ko fu re ri
0: to pe o ma wa mo o ma won e pa ti be ti ko lo se ni o ni o ko ti se mo o gbe ti oju opo na ori ti se ewu lo ro ro mo pa pa julo ti eto abo to ki ni a le se lori e ki lo na bayi
1: e je ka mo ri ni la ro yi yo do tare to ti tare do ti wa
0: yo
1: 070-881-5495
0: lanode ibambala kan takini baloge ni eyan ni en to je aro electrical siri ramaphosa lo gbe ifo dide ipe ko wa si nigeria pa nigeria o kan si wa bia on nigeria ka te jojo ko so lori ikolu tin ba awon mo le nigeria ni ole south africa won ni sugbon igbese yi o da ipe ko du ma are binu gidi so so lo po gba na ti pe aro le de south africa si akesi ke lanode I want a bull Latin Nigeria ati orile South Africa. A big bag beni, pomode ba konya na agba to bale. Ngba ti iya nje Nigeria di de lai moye gba. Opolopo owo egbele nko la fi shuru po ofin ti le eko alakobe le eko grammar. Ta ma gbe ti apartheid is a crime again. And so this is how go ba ta ma da owo o nje

0: awa na ni awon nkan ta le se fun yin o sugbon e ma je ka da pada bi o je mu tori pe akoko soko ni ma so igunugun e to ba pada first die pada koni so igunugun oko ako ni o pada so e no go iwe rendi ni e ba rendi
1: lojo kini telegraph lo aro yi bakan o dede to us na tun je pe bo tun ba je to se o ba je on dowo loro ni o won ni pe ti o to so nkan to ye pe o fi je awon egbe to mo ti loga loga ti awon fa fi le wa ni ja lo pe akesi pe ire ti pe so kan la re ni ipe aja to tun 2026 to ye ti won san wo fa won to ye ko won san wo fa won te ba so fa ri pipo oju o mo se wa be si ijoba apako ni bi ipade ele ka ru ni ogota ko waye iye ni fa fi ti avukata wa ba le wa iye ni ilu le ba ode won ni awon aje manu kan ko wa fa won oluko ele keji awon wo pe aje ele ni bi oke sapati ni lubana te pe ti so fa won an ro gugu e papo ka do wo awon je lu ba fo aya ko wonu re mo se fa aya ni e tete da won lo be ba lo ijoba apako e ri pipo oju awon oju we tun ni telegraph daily trust le na kala ro
0: koko lu we ro interest wa ju won ti ni so ra ba na ni gbese ku sin di gbete gangan in hacker region na ko se e to mu so ti o ni fe to ko se e to ni se lu pele be o je je won pe ile ise aro iwa nigeria won ma pese oro ti alapa pe to obi to ndije du pele be bosho national democratic congress en so lano de yi je je won pe nse ni won tako to oro ba na won lo ero agboro kaye kan to je ero amumawoan won ni ojo aiku so o na ni lagba peter obi lo je po so to je pe o ni arbala me ti darugo nse le kan lo feyinti ati mi ko bi ko sile tori pe awon ori nkan kan tinu isejobo ile wa nigeria awon kan da omo nigeria sinu ile ayi lo ni won ni awon oro to ku bi e ka atuni en to je onimo pataki lo ni pa igboza e don ni la loye fun ahmed tinubu ara baba yo nanuga anon fi esun ko ala ko peter obi pelu wo jade won tori pe won wa ipo won lepo oju aje ki oju won di won ori nkan gidi ti arbala me tinu lo se won ni se won fe ma fira wi arbala me tinubu on la so je eye ni ti o to e pe igi kan o to won la tori igi kan tun ba sori igi mi eye ni peter obi pitin ko lori igi arere be lo nbo sori igi iroko lori igi iroko be lo nbo sori igi ape pitin ko lori igi ape be lo nbo sori igi araba iyan ba ti ori egbe oselu kan o se egbe oselu mi yo be fira wi arere bola met nto ere ori pe ka jo si oju ko ka si ma wo okan si lo si waju ni won se iye ko ba ya won ko lati ori egbe oselu kan bo se egbe oselu mi alagbo nanu ero gboro ka ye won yo ti oje es kan pe ni twitter tele ibe na ran tin so di mo bi pe gbogbo igbianju aba na to gba ko je gomina yi lana ba lati di are lo 27 yin o so e ko ba ya ko ma ba e din be lori abaje e se ti en se ti owo ki fowo lorun bo ba wo pe to won le leyin ti ori papa lo 27 a mo gba da ba ko ma so pe to ko ma ta ko so a ko ma bu awon oro kan jade ninu o ku die ka to o ku die ka to e ma gba wa je o eni re ki denu re je lo ka gbe ro inu we o laaro yi
1: so ko to mo ti ya gba so laaro yi wa laaro to ni gege bi as won ni ye ka jo meta nle wa nja ijoba apapo ijoba apile ijoba abile won ni jo abile sumo aralu pepe ki o a ri se la ri ka ri ka baba ri to ka gba si loro tan na ni da leyin wola e to je alaga jo abile sure ogbeni sulaiman bamdele pe o dari awon iko isakoso council na lati je pe won lo foju sun owo awon ise akanse to je pe won lo ni council na won ni de awon oja awon ojuwo awon ise akanse to je pe won lo ni council na won ni de awon oja won de opolopo awon ojo na ati awon ile iwosan won ni ogbeni yusufu to je pe igba keji alaga mo ba mu idosu won na wa pelu won lai gbagbe council manager abileko modupe won na wa pelu ati en to tun je akapo council abileko serifat omotara ati awon loga loga ni ijoba abile suru lere won ni awon ise akanse to je won lo ni idiaraba market ni oja diaraba wipe won je kodun wipe pe itori to wa se pese pe pe lo opolopo ise akanse won tari sita wipe oko joso a je ki karakata ko lo won lo lai gbe ijoba abile suru lere ni kakọ awon loja karakata inu won dun won yo won ni bakan na to tesiwaju to je pe won tun wo awon ito ayika to je ko bagba awon ni agbegbe na won ni awon asoju ta gbo pe won to de ile to lera ti akirele iyen nikan ko won to lo si opolopo awon ward ati awon offices kaaki ati ile iwosan to je pe won si ba awon an to toju awon alaisan ta mo ti won ba won soro lai gbagba awon alaisan bakan na to tesiwaju ati ri pe accountability won mu ni opopodun toro won ti eto roro won de o won gbo eto roti wa ni se pese pe lati je pe gbo awon se akanse je ko lo ni ijoba bile surure bi pe won pari e awon olugbe ibe na si dupe wa laga ijoba bile surure pe bi asese ni won mo se won mo yo apada koko ele se bo defe on te si wa ti
2: mo tun bere won le sale mo pani lerin lakoko apejopo itako sori la mo lebi o ti ẹ̀dá o ti gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe é ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe maggi native jollof rice ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
3: maggi stack tá a ti látara ẹ̀wà soya àlùbọ́sà àdé chili àti kànáfùrù.
2: oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀ ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
3: maggi stack yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a sì bí wọn ara ọ̀tọ̀ yóò sì tún sọ àkókò náà dà kókò mẹ́nu gbàgbé.
4: You do waka cough.

0: Gbadumode FM lawa 92.9 radio fẹ so apo to kari aye nu wero in the nation la aro yi won ni mapo commission lojo kan la sofin re ati pe en to ma ti wo olurun go le ma ti lo re eh en to je oldari awon to nja fin iran biafra to ti je pe nbenu ewon lo bayi eyan ma si na de kanu o ma so di mo pe se re en to je agbejoro ohun to po en je ife eyan ijofo ife ohun ti da duro to ko ma ba ohun se mo gbogbo ibi to ti je pe o soju ohun ati mole bi ohun ati egbe ohun o du gbogbo pe papata lo ti fagile o nu wi apile kokan ile ti won ko ni ojo keji le logun osu keje odun 2026 lati nu ogba ewon isokoto alagba nu so di mo pe se ri gbogbo se ti ijofo to nse fun papata ohun ti wogile bayi ohun tele ohun ti fi enu so fun pe ijofo o gbọdọ ba mi se mo mi o fe mo lati ba mi se sugbon en lasan lo fi so tele bayi ohun wa ko ni wi apile fun gba aye le mo pe eji ofo ki se agbejoro mas na de kanu mo kanu en to so pe gbogbo nkan to tun pe ni ase abi iwe pe ka ma lo soju eni pe apase loruko ohun ati egbe to n se akoso re pata lo ti wogile ti eji ofo ti o ti e gbọdọ ba ohun se ohun ko mo be ni o n so di mo wi pe ta ba ni ka lo wo awon iwe ofin ati ofin to jomo ti IPOB kanu so di mo pe gbogbo agbara lati yanyan lati so pe boya enikan ni o soju eni abi enikan do olu e patapata la wogile lasiko ta wa yi oni to ba ya o ma toka si nkan ta won o se lori e sugbon lasiko yi e ba bi ijofo ba dodo to ba so pe e kanu ran ise ka bi IPOB ran ise kan baba nla ro ni nitori de ati wogile ise re eno gbon iwe iroyin nation la ro e ba royin
1: koko run ele so e bo de na ro je ko nte si waju ese kuku wo mo to wa o oni e to ni ba ga to ro ba le soro to ba gba ni ka ki fa le so awo bi ata lagba to lagba ko ni ina ti fun mo to ni ko be rin bi pe eto e kan to ba gba mu e ba awon mo yin soro won ni ka awon mo yago fun asilogun ati awon egbogun lo to je ko le ba aye won je o won ni aja to to ban bajarin yo je gbese to ban bajarin yo je gbese
0: aja ti ban bere ure je npo yo je
1: po kari lati mo npo lajale e to je alaga fun apapa igawo SCD ogbeni sali olawale jimo lo mo ran wa oni bi ape ni bi ipade awon ele loro je po aye ni ko po e oni ipe pon ajo kan gbara je po mu godo mo gbe o oni ta ba to so nipa ipolongo oni ise tataku lese agoropa la nigeria to ko se lati gbogbo ti eto mo ti wo daran ati eto mo ti awon igbogi to ku die ka to ni yen nikan ko oni eto to mo ti idibo to le fa wahala run oni ko yago si o nigba ta gbo pe to nte si waju oni awon lenoro to je po wa be lati awon igbogi mo to le wa nija NURTW awon loja karakata to mo ti obirin ati awon asaju ni awon oja kaaki ni agbegbe na bakan na vitamin demi o nte o iko to lo ni to je alakoso fun ro olopa CP ti jani patai la gbo pe assistant commissioner of police ACP Oyinye Owuma Egbu o je pe o wa ni kale area commander area B command apapa an na gbe yin sugbon gbogbo e gbogbo e won ni gbogbo ebi ati obi atalagba to e ba won mo yin soro lori asilo obo ko le baye won je koko le se bond fm o nte si waju
0: koko nu wero yin te si waju bond fm la wa ra 2.9 un to ba jora da gbon jo ati bi ra ko le wo kare lojo ko du ja se pe pa jo ko si e le da gbon ko jo mi alaba won bo se lo se se gbe mi na gbon ju kin be fi oju egbe ko we se gbo tori pe mi o iwo na fre mo pe awon do keke ga to sa pe pe pe lo ko ni pa ko imari sugbon ti wa I ma lo ka se ti won si be se na godo gbon ju kari pe akọwọ ni pẹlu yin lọpọ ba kan ma ro pe ya nbinu si yin bo je pe aye odun kan awon alaga jọ abile na logode kan kaakiri ipinle eko bayi be ni awon alaga na nfi asiko tepepo opolopo eto awon ise idagbasoke to n lo lagbegbe won ki ara ilu le mo pe bi awon se wa lori alefa awon ona won lasan awon ohun won se ise itesiwaju nja je mo pe bi itesiwaju wa n be ese kuku na ni alaga jọ abile irofin toyaland lcda honorable aminat olakemi alabi o tepe pe itoju aanu fun awon olugbe ijọba abile na eyi to bere lana ode yi pẹlu eto idupe si ọlọrun ati ifemi imoru han bẹẹ ni wọn tun fi asiko yi pin gc form fun awọn akẹkọọ pẹlu iyaworan wọn kalẹ ninu ẹrọ ayarayara kalẹ ninu ẹrọ abiasa oni ode yi ni wọn ni wọn o si gbọgan bi ti wọn ti se eto ict program to je eto ẹrọ ayarabiasa ati ẹrọ ayelujara oyin fawọn araalu patapata ni o se leyo bẹẹ ni wọn ni ẹrọ kọmputa ayarabiasa ile eto wa nibẹ wọn lọ kọja bẹẹ tori gbogbo araalu ni wọn fẹ ko ni anfani si ẹrọ ayarabiasa kọmputa tori pe taye ba n ya gbọdọ ma gbiyanju ati ma baye teyan ba ko ti o baye o n tan yọkọ wa lẹyin gedengbe ni ọjọ ọjọbọ.

Sikiru Bola Muibi ti won je alase ato dari si OBS Media Advert Brokers awon ni ka ki ore awon timotimo Alhaji Shift Tajuddin Ajawo Irawo ti won je balogun oni onigbongbo fun ti ojo bi won to gore kan won ni ka ki yin pe e se opopolopo lai be ti le lodun loni Alhaji Tajuddin Alhaji Shift Tajuddin Ajawo Irawo ti won je balogun ilu onigbongbo be balogun adun laye ini ni ke bi se ategbo asepe bayi leseyin o ma tena lo titi lai lai o te ba do tan kin oloye Alhaji Shift Tajuddin Ajawo Irawo balogun ilu onigbongbo ore yin Alhaji Shift Bola Sikiru Muibi ti won je CEO BS Media awon no ni kaki ko da won ni kaki ori kin o pe omo owe sese niba omo oni muse ajina omo oni muse oloja anodoru omo mewa nile mewa loko omo akenigbo keru ba olona esu opopolopo odun laye ati laaye yin o oda te baba mi ri ore mi dada comrade Alhaji Moruf Din Adio Okandeji mo fi automobile e pe mo ki won o ojo ni ga ni o de femi femi top taste mo ki ko sara sa won na mo si ki Alhaji Taju gbogbo ibata ni mo ki o be latodo Alhaji Taufik erin lomo ti won je alaga atani yana solo Alhaji Taufik erin lomo Alhaji Zakat kare Alhaji Soku Alhaji Otunba Adeale Alasabanu wale won balogun Awalasabanu mo kin o mo me Alhaji Asuko Amudupe Oluwa son ni Alhaji Adupe Shine Shine Komre o bi o inu gari mako ogbomusin Alhaji Gofa Kesa Keshuro Pastor Sunday Aritunde bo ipata mo kon sara si lai gbagbe Alhaji Said Ekin Akereje Alhaji Adeola Lawa Warrior ogogbo super bo ipata ni mo ki o Alaba Williams Ogunjo bi mo ko en gbo mi egbon mo Bolaji Mustafa Akom ti won je chairman Enyo Ati Dobru Maryland gbogbo mo ki o Lasfat Oreluwa Ogunaki ni olotu eto Adeoluwa Adefolani Okunle loruko temi I Chief Solu baba to dara baale ilu la Okeodo eku pale mo mo gbo pe sese odun ni ilu Okeodo o ma dun ma gbogbo olu lo sa wa leyin o sa gbogbo olu sa fe yin eleyan be lara o I Chief Solu dada lotu lo si ani a mo se bi baale ba lawun pariwo awo pariwo bilu wa tin so be fo lori ilu ilu feru eni be ni ilu fe yin lo ba eke mo so I Chief Solu dada e ma dupe lowo Olorun to da yin dada ilu fe yin lo ba e wa ni ribinu ilu e ni ribinu aye e ni ribinu Olorun lo lawon to laye oya asehun oya e fotile epongo ta ba ro ro na ka fi deja ko dabo

0: ni toju mo ba ti mo oyala kedere oyela loni oyele owo omo emi gugun alafia aiku ba le oro lo ma je fun temi teyin lagba lowo olorun ba dupa lowo olorun ba o oluwo ise to je ka roju mo tini layo atalafia ti se ojo isegun ojo keji din ni ogbon ninu osu keje osu alase pe odun 2026 kere kere odun ma tun tin lo ati bo ti akaso keje bayi lagbaro alaja a tun ri opolopo osu laye bakan na a ri opolopo odun laye laye ati lalafia ara bibi ina re bi sada balun koko nlu we royin o n te siwaju la ro tin
1: be ni olorun ba iwo la ba ji ki oba ji ke iwo la ki la ro yi olorun ibaye olorun oga agu oba lana lo ni ati ti aye iwo la fori bale fun lati le se bonde fm 92.9 aki eyin eyan wa na eyin eyan se eje ase eyin na ni te o e seun temi so pe aguru akirunle koko nlu we royin te siwaju
0: ninu wero ni telegram na aro ate ni mo fe lo si oluluwa abuja kin lo ba ta ni kin bo lo ba alakoso agba fun oluluwa abuja iyan minister fun oluluwa abuja alagba ye si wike kini baba e so lana ode ngba ti baba nsayewo si awon akanse se lolopo ojokan lo so o ma se le ri koda o fo gba ya o ni ojo

0: gbogba eran ni ki se gungun latari ileri to nse fa to wa ni oludu abuja kini baba e ma se oni ka to ri ipari odun awon akanse se oju ona te po lami laka bi mewo toto lo ma ri po npari ki o to di osu kini odun to nbo nigba ti abayin soro idi mo ninu wero ni telegram laaro tini to nse abewo sa awon se akanse se kokan to nse abewo sa awon bi kokan fun abewo lojo mokanle ni 31 days to nse sa awon bi kokan ni baba ma ti soro idi mo o wa nse leri wipe se ri igbese atuntun si are obala metin nu ton gbe kale latari ni o agenda yi o lo ma nse so re koda ohun ti se leri fa awon kokan o de ti mu ileri se o wa gba awon to wa nlu abuja lo fokan bale didun lo so ma so gbogbo yin ti akanse se to ti dodo yin ka ta ri pe osu kini odun 2027 to ma gbogbo patapata lo ma so ise re wa ni igi kan kokan le dagbo se o gbogbo yin fe wa ni oluwa abuja e da kan ase atileyin fun ohun ko le sase yori bakan na e se atileyin fun arabola metinubu lori irinu o pajeda ton gbe kale ko le kale kokoko o wa ro gbogbo awon elen loro patapata o ni gbogbo awon akanse se to nse atawon ton gbe se na fun o ni e da kan ma rewesi to te ba rewesi ti se na o tete se o se je ko ja lebu fun isakoso ohun nipa ade yi gbogbo awon agba se je patapata ton ta ri se isi gbogbo se to so npe kan se ko to di ko odun ipari gbogbo patapata no gbodo pari o ti gbogbo e ko le rinro awon ojo ona bi bo won na ma so awon ojo ona bi apokasi bawa kobuwada road ati awon kokan to je pe o je ojo ona to n ba awon eyan leru to je pe ko to da minu ko to lotun lo ti ni to de si se le pe ko to ri pe osu odun ipari ka to ri osu kini odun to n bo gbogbo patapata ni o ti yanju alagba ye sin mi ko lo ma so di mo ngba to sabewo sawon akanse se to la kale fun odun 2026 ninu wero ni telegram le ti ri kala aro yi
1: ninu wero ni nation mo wa laaro bi ko du wero se n tesi waju ni se abonde fm 92.9 ikeja awon gbejoro ni o awon gbejoro ti bo ti ipinle kwara ni won ni ogun alaaru ko ma gbodo gbe awon gbejoro ipinle kwara ni won so di mo labe ajo ministry of justice ipinle kwara ni won so lana ode pe awon ti bere yan se lady o nitori pe won fun wa ni owo wa ati pe awon owo ajemo ni ko toto si wa ijoba ipinle kwara won fun wa o won ti wa fesi kon ijoba ipinle na pe won o fi awon si abe eto iti o je ka won na ma ni itura bi ta won magistrate ni ipinle kwara o labe ile ise eto dajo ti ipinle kwara o won ni iyan se lodi itele gbedeke ojo meje ti won fun won tele tele pe gomina ipinle kwara abdurrahman abdurrazak lori pe awon oro ta jo so lori ajemona awa gbejoro e mo se o asi fun gbedeke ojo meje o ni bayi o ati bere iyanselodi o iwe ni won te so de lati abe law officers association of nigeria loan ni eka ti ipinle kwara eyi ti en to je adele alaga won kehinde ayorinde ti won te so de pe lati eni lo eyin elegbe mi yoku ti ipinle kwara je je agbejoro ati gun le eyan ise lodi o lati eni ojo osu keje odun ojo ketadin logbon lati asiko yi e ma gbo nkan ti ijoba ba so lasiko yi o digba ti won ba fun wa ni eto wa gege bi ajemonu wa gege bi agbejoro ni ipinle kwara ka tete siwaju eyan le gbe mi to ku oya e je abere eyan ise lodi emi ko o awon agbejoro ipinle kwara ni the nation lo gbe laaro yi
0: o da to ba je pe ipinle kwara lo lo je kemi na te le lo si ipinle kwara sugbon ti oro loselu mo fe ba lo latari gbogbo 2027 je mo pe gomina lowo lowo ni ipinle na gomina abrahamon abdurrazak o ma fun ile aro tini ta ba so ni po roselu ta ba so ni po isakoso mi ta ba so pe gbogbo awon egbe oselu apc ni ipinle na gbogbo se takuntakun ton se o ye ka gbosuba sadakata fun bi gomina se so ni o nigba ti gomina so ile latari awon irojo gbogbo awon ise ti won se lati be ton ti di gomina ni ipinle na ati pe igbe laruge awon odo to se awon alaka awon alale eto loloko odo kan fun awon odo lati rowo ponla ni ipinle na lo wa so laaro to ni isakoso njoba awon o tin so esore lati gba ton ti gori alefe ati je bi gomina ni ipinle na on ta wa so igbo 2027 to ma waye o lo ti shoju fe gbo sole apc o bo lo si je ti baba so ko ti shoju o ni ewu se takuntakun o ni ta ba o ti kunle na ta ba tun wa wo ta ba wo nkan ti are bola meti won se te pe gbo sole apc ni won se e ri bo tun lawon ipinle kaakiri o ni ka ma so ti ipinle kwara o ni afen to ba ma paro ton ra won loju o ni bo te je pe awon egbe alatako won na ka buku si sakoso o ni sugba awon araalu won gbo suba sadakata fun to ri pe kini o si se takuntakun bakan na ta ba so pe igbo ma ya en to fe duko ni ti pa ninu egbe osele apc ni 2027 ni eni to la kale iyan lagba saliu danladi o ni eni to kojo osun ni o eni to we to yen kankan ni en to mo ti fun todo lori oro iselu to de mo pe to n ba depo gomina owo se takun tako ibi ton gbede ta tun gbe koja be on lo yan sile o wa rogba awon egbe osuru patapata ati awon ele loro e je asatileyin fun alagbada nlaje lati jawo olubori sibo ba lo 2027 gege bi ko gomina ninu egbe osuru APC ni 2027 ninu wero ni telegraph mo ti re ka laaro yi
1: ti le se tun na mo se waye bi koko se ntesi waje le se bonde fm 92.9 ikeja o obire akoko nle nigeria mama wa oluru remi tinubu loni e ni gangan won ni won lo pin iresi baage egbeson fun awon eyan ni apakan ni ile nigeria ni ipinle ondo gege bo se wa nu we royin laaro yi won se di mo pe egbeson iresi iresi baage na won pin fun awon obirin ti won ni soro kan tabi ekeji ni gogo awon ijoba ibile to wa ni ipinle ondo ijoba ibile mejidilogun ni ipinle ondo labe ise akanse iti won gule new hope initiative social development program gege bo se wa ninu iwe royin laaro yi won so pe igese yi ni won so pe awon fi pese ounje labe ise akanse iti awon gule ounje fun awon eyan ni food outreach scheme ni won ko gege bi se wa ni iwe royin fun awon opo awon eyan ti eyan ra pe nija awon agbalagba laarin ilu papa awon olugbe ipinle kankan ni awon ijoba ibile yi o lati le din isoro ebin pawa abi isoro yoku fun mi o ni ilu abuja lana ode yi abi lo ko oluremi tinubu won se pe laarin labe eto awon ti awon gbe kale won ni arun ti won pe hepatitis awon na gbiyanju lati pe awon olugbe ipinle ko papa nigeria patapata e tete lo fun ayewo ki won le toju yin ki arun mi ba gbile lara yi to se pupa ni commissioner na ti o je to di soro obirin ati oro awujo ni ipinle ondo seun osamaye won so di mo pe bi awon se ngbalejo abileko oluremi tinubu be inu awon dun nilu akure gbogbo awon eyan ko ra njo o e wa je anfani yi ni alatodo oluremi tinubu obirin akoko nile nigeria ire se atawon onje mi ati iranlowo loni ni wa
0: o da so me pe leni ni ko ni dada bo se so je temi na wa kin eleyin kin wa lo si kini kin lo si ipinle osun bo ala mo yi pe ibo sipo gomina ma waye lojo kedogun ninu osu kejo osu tan bo ni odun ta waye eyin lo mu gomina ipinle osun gomina ademole adeleke lo ma kede isimi fun gbogbo awon ose patapata awon ose ijoba abile ni o awon osise ile eko university kaakiri ati gbogbo awon ekun kokan ni ipinle na lati se kini lati wo ojo simi fojo teni lati lo se lati lo gba pvc on yen kaade alalope ni to ma fi dibo yen ni to ba won ninu obo to ma waye ni ipinle osun eni won ni eni to boju ogun na ni pabinire eni to je adari awon olori awon ose ni ipinle na ida ayanleye aina lo ma so di mo lo palase ni wa sa bi pe isimi godo wa gbogbo awon se patapata ni ipinle osun lati fun won laye lati lo gba pvc card won lati fi dubo yen to ba won nibo to ma wa se po gomina ninu osu to nbo ninu oro to jade oni gbogbo awon se patapata paapa ju lo se wa ri awon to je pe awon dokita ni awon osise leto alabo won na le fi aye sile lati wa ona abaye lati lo gba pvc won to ro se pataki ko wa ton sibe o senator aleko tun wa ro gba awon aralu patapata awon ose lai fi enikan kan sile oni asiko yi ko yan fun won lati je pe kan jade kaakiri lati waaye lati lo gba pvc kan to ro ni opakutele to ma lo won lati je pe won yan eni to ba wu won ti ipo gomina ninu ibo to ma waye ni osu to nbo gomina n foro lele lati je pe gbogbo eyan ni anfani lati pa pvc to do won ni le so yi pe ngba won oni kaadi idanimo kaadi alalope lati fi dibo ni o je kawon dibo o nitori e lo se fa isile pe eni nko ojo osimi gbogbo awon ose patapata awon eleto abo awon to je to je dokito awon nurse patapata won na le ni anfani kan faye sile ojo to ba wa ni off duty won ba awon aso oloyibo lati lo gba sugbon leni ode gbogbo ise patapata ni ipinle osun lo gbodo joko sile ko lati lo wa lati lo gba pvc card on lati fi dibo tumbo to ma wa ni ipinle osun e lo kekun rere ninu we ni telegraph la ro temi

0: 9 ikeja ni e tin gbo wa akin enu ni fe wa ko ya ku dede asiko yi o a ko gojo ojo seri en je ka toju ayika wa ka toju agbegbe wa ka ra le jo tu gogo wa ojo to ran nsin ko so pe mo nbo o nda le ni tori na je ka toju awon ayika wa ka ko awon do ti je ka ko eni ku jeba kon ti bota nsin won ti n sa won bi a se ma se ti ko ma fi mo e te ko se e ko fo bu o ejo atun ayika wa se akin adupe lowo yin fun atileyin adupe lowo olorun oba eh awa so fun eyan pe laaro yi o awon to wa ntete wa gege bi eh atiko tele ya adura afuba beni ta jiri na ja loju elegba ti wa lati mu eto e defun wa daran tele wa ti ti gbe ma bi nko si pe ndo temi so pa agbora kan ri loruko mi adupe o
1: ruko mi je ko loruko temi ma ba

ku ojo meta kan gbogbo lolufe to edeku odaran badabena 2.9 na ni mo wa gbogbo eyin lolufe e ma binu oro lo mu be wa omo ba opo won ope leyin odi tajudin ajani loruko mi en to ba fe le foju elegba kan mo ki gbogbo ori ade patapata mo duro mo ko ba mo bere mo ko ba mo do bale mo ko ba mo yi ka ise mbaye mo fori bale laakun mo yi gbirigidi ni waju gbogbo oba oruko baba mi oba ti lu eko oba riluan akolu ni mo ki gbogbo oba patapata porogodo olowo eko baba fuad mo ki gbogbo eyin olopa patapata o ati gbogbo eyin eso eyin ndla mi o godo gbagbe yin ndss ndla ara ajale yin wa o mo ki eyin ode alaworu se nbe laarin ilu ara iranlowo lagun mo je fun eko e ba lo wu iseru won ti tanan lo mu eni o mo pe tori oni waye lai ma lakori kini akori eto toni ti lo dafu gbagbu le lori sugbe mo gbagbe lati gbe polowo oja wa ka ile ma ta warawara bo meta tinta e fe polowo oja ta be fe fejo awon oda re dasun ti o je ke fe do lori ororo yen e pe mi sori 080 230 9498 3 080 230 9498 3 ti mo je yo ti mo ni ran te yin grandpa grandma eyin alaja alaja eyin pastor eyin dikin eyin egbon mi eyin aburo mi ateyin ta jo je gbe dede e se e ku aduro ti ni lori mi pelu adura nje awe melo mo le gba adura melo mo le se sugbon ti mo wa ti ran ti eyin grandpa grandma ti mo ran ti eyin daddy eyin mommy eyin alaja eyin alaji eyin pastor okan mi a si bale bi eni pe mo rowo he ni lori eni to npa israeli mo ki to gbe kiesi be ni ki so akore eto toni imo won are ni la leke ogbon o be da ba ti mo won ara e mo awo ti fe te awo ti fe yanu se bo ti me lewa asapon e ti o ba ti mo won ara e oni to n roko e te bonu koni pe e ma pe mi lasiko yi koni pe ti o fi kan ru eni be labuku eda to ba mo won ara e ru eni be ma loju ti koni da soro ti o kan be ni oro to ba fi lo mi ti won da si abuku e ole kan mi won me loju afa e ku nigba le sumo ra won ni moju kan se mo ni loju ejika re lo nwo e to ba mo won ara e ki wa su bi popondo won le fa boka bo gbo mi fun gbogbo eni to ba ti mo won ara e yo mo ri opolopo apele gba lawujo gbogbo en ti o ba mo wa re omo di ori fin o agba ori fin o agba teju e mole o ki lo fe se eni ade lowo mejeji leyin ta ade lese mejeji ki lo ku ti egbesan agba ti se bi wa lo so yegan madi to da lawada die eda to ba mo wa re koni nega so n towo ri oto ma jeje na ni mi mo ri baba ko le mi mo gbodo ririn ari eda to ma mo wa re koni fabara kekere gba nla yo ran ti pe en to ba duni lo o le so ninu ba mo oruko ba mo wa re ko ye ko mo fa so fufu se wole o ye ko mo pa laro ohun ti ku omo ti oni ya ti oni baba bo baba bo ba mo wa re so ye ko ko rin di oru bi 19 ba mo wa re ko ye ko yaju sokan to ba fi dasi so re lasa pere ati di 20 e yo nira o apele o ma nwa fe ni to ba mo won ara e be ni o ma nwa fe ni to ba mo won ara e oju eni re le lo ma ye fi ma nworu eni be ya to fe ni ti o mo won ara e ti o moju ti o mo ra bi onikini nla yo kabuku be ni yo mo kabuku ni e to ba mo wa re si re o ma npo wole o eda ti o ba mo wa re mo ki loju ti ni ti won e ti o ba si ti loju ti oju kan ni ba ni koju kan wo to bi banku bi oju esin ka da mo wa re o se pataki o se koko eru ti train ba ru ti ti train ba lo won yo teri si yo je bi o iwọ ni wo la ti mo a ma mo wa re ni
yimi yimi to fe gbe omo lota loju olota ko ma wa re ori igbiyanju ni gbogbo iga re o re si o tori pe ologun ti be abi o wa fowo re soju ero ti nge pala o ma wa re o fe soro are lo lowo kan o fe di babian la siri abu babian la en to ba ma wa re ore nla lolorun se fun o koda o gan o mo ore wa o mo wa re wa to ni yawo kan to ni ya o tun lo megbo eyin o ti gbagbe pe o se yan ti o be wo agbalagba ti o mo wa re to ba gbo he ija to ba yoju eleri ni o se agaga to ba to ko la bi temi bayi o gan la won lopa o ko da mo lo ba ko ba re lo ba fori ko ma gbo ire ode yen yi oni bayo la se fe da fake soldier mo ah oni wa kokko gba leti na o to ba je fake soldier ni ah o lo ma fere gbe ni o ma sa lo ni ah anu e se mi nigba ta aye re ba giya to ba giya daku oku re go to giya lodi orun iwo odo mo kunrin yi o mo wa re o fe yawo kan orowo geri o to fe lo fe keji bi ya ne ba baby mara iyawo ni gba oko iyawo o wa de so da kan mo o wa mo o mo sagba sula kiri o de wi oju omi ati kiri ti se rori re si nigba to mo wa re to bu okele tenu re gba ha o ti pomi tutu re lugo alejo di o gbe gari wa foyin bo mu o ti fakara je ire si iyawo meji lai ni se gidi lowo ah o wa fo mi jeba igba ile wa to mo riri obe beni o ti da mi loju pupo ni o de mi loju igba yi lo to se kini lo to mo riri obe nigba to mo wa re o ore mi je won baje ki soro gbese iwo to mo wa re o lo safara we lagbaja le yawo e lo won na ba le ti e lo latari oro ti o nidi so tan o ya ma forugbo fe na mala akori asiko yi lo to mo yi pe obirin ma to se laarin ede niju obi ba pa nide loju akore lowo ilu adahoro apo la ba bi le re koroyin ebi pa mi ni josi mo fo mi tuturu elubo ale jode mo gbe gari wa fun ibo mu pakara je iresi ojo ti mo fo mi jeba ni mo mo riri obe ba yin obirin laye oluwa ba mi yin won to ba ngba jade tanile aya re omo re ni nbe ninu won apon kan ki lo ko ku leyin so ori bi o ba ya ara ede ma ba yi oro re ti di ba mayi mo le roko mo le je tan eye ki o ki o kaabo iwo to mo wa re oye ni gbogbo ko ti e de wa ro ore ko yato sile e oye ni gbogbo ko popu lole ki se bi ti supo supo bi gbogbo e ba ke to ba sako sobirin a wa je wo le ole na pin na pin iwo to birin bo to n ba ja obirin to n be bo mo e abunu o tun be le lo o tan tọjọ abẹ fọbìnrin mi báyìí ìgbà yìí ló tó mọ pé wọn lé ẹwọn bẹ ń kọ kò ní gbésù ẹpẹ kan o poroporo mú ìyàwó sì rèé ó sàn ju yàrá fìfo lọ ó sàn ju yàrá fìfo lọ mọ wọn rẹ mọ n tó tó wọn mọ n tó tó ológun náà kàn kì í tọpa omi a kì í sunú tọrọ ó tò sí afọjú méjì yìí wò gí lágbádá kọmọdé tó sọ pé wò yí ọ̀la mo ti dojú ogun ó gbẹ́kẹ̀lé nǹkan ni o bí afọjú ọba gbẹ́sẹ̀ lókùúta kì í sọkolù yàn ìjọ ogun tí ò jọ tààrin ẹ̀dẹ̀ tábánjà bí kákúkọ ẹni ọ̀hún àmọ̀ tí ìrojú ogun ni ogun tí ò rí bí yán ogun tí ò rí bí ẹ̀kọ́ ogun tí kì í yára wọn lọ́fà láìsan àgbẹ̀rù tí lé mọ jù sọ́fì láì fọ́ lójú ṣíṣí yìí mọ̀ wá rẹ ìyàwó lé ìmọ̀ ń bá ara ẹ àwọn obìnrin oníṣekúṣe oníjẹkújẹ onímukúmu onírìnkúru oníwọkúwọ orí social media ló fẹ́ mọ́ farawé ìwọ ọmọ oníbi níran ó fẹ́ kọ́kọ́ ó lé ọ jáde àbí ó fẹ́ bọjọ́ iwájú àwọn ọmọ rẹ jẹ́ obìnrin tó mọ̀ wọn ara ẹ̀ ní tiẹ̀ tó ní tẹríba kí wọ́n bí nílé eré tó bá wọlé lẹ́yìn ẹ̀ ó ní ọmọ bẹ́ẹ̀ tọ́jú ọmọ tiẹ̀ àbí náà ni ó jèrè ọmọ ẹ̀ kò sí jà ń bẹ́ẹ̀ ṣàdúrà ń sàmí
so ori ofe ki n gbe bibeli mi ni sosi omo to ti gbe sile kokon latomo owo koni je ko wole si bi gbagan yawo e lojo ayeye igbeyawo omo yo ni je wole aba won omo ta bi laye odi oni ko olorun oni je keni eleni o gba se temi se niko ni don ka yo awon omo mi omo omo mi aye joko temi oni sofo abi amo to to ya sami ko gbe to amimi alayokele to n ba oni trailer ati porogan loju popoko mo wa re bi o ba ku tan lese kese ile ewose ni o dalekun hospital ni yo jo mo to hun bo ba dori ibuso ma ti lo ni se kupo lokada loju popo ai mo wa re ni lo mu oni maruwa to n ba oni power bike sare loju popo owo owo to mo fi gogo fa wa papa ku fa lere lori to ba je li agba je li oyin a wa doro si olorun bi ebi eyin omode won yi e mo wa ara yin eni ede na de loju olokekere yi titi to fi koja ero jiji o ti ri ni mo jesi ko fe de mi yin le gbodo ni eto ni bere

later. Oh, yeah, I'm glad to make sure about the friend like to the slime in Kaja. Last year, I'm going to talk about it. Actually, I'm going to talk about it. Afara Kara is one person appreciate one person. One is to your cobber lonely. A job KGD, Labon, Oshita, Wai, what is to see a job me by. And it's a day at a reporter, Neka, and to show the labour job by Papa. See if I feel open, when Richard at the lay, me won't pay the hurry. I won't know myself for a lad, a job me to one soon. After she, Nossi, Nossi Kitty Fitzy, arrive. Ara lori arun Ebola ti o gba ire kan lawon apapo ni le Nigeria aya gomina ipinle Eko Dr. Ibijoke Sanwo-Olu ti pe pe ki awon alelelo leka eto ilera bere ayewo won lori eto itoju ati lori itoju pajawiri lori bi o ti dabobo omo Nigeria papa olugbe ipinle ko kuro lowo arun Ebola eyi ti a gbo pe ti gbile ni awon apapo ni ile ni apapo ni ile agbaye bayi gege bi ajo ti won ri si oro eto itoju arun Nigeria Center for Disease Control and Prevention NCDC shekilo fun awon dokita ni ile Nigeria papa ni pinle Eko ti won sawari kon si pe awon se imototo ki arun Ebola ma ba gbile ni ile yi ninu oro won ni bi ayewo yi ti won se ibi ipade olododun sojo yin iyen ti scientific conference ti waye fun awon NMA ni eka ile Eko ni eka Ikeja Dr. Sanwo-Olu so pe eko ti ako nigba arun ti Ebola koko gbole ko ati ti COVID-19 tele ri eyi ti o waye ti arun na ti gbole to kolu opolopo awon eniyan ise iwadi ati itoju ti wa gbe kale ni ile Nigeria o je ka bo ninu e obirin akoko ni pinle Eko wa so pe ijoba ti fo so ya pe awon yo se itoju awon araalu lori ero bi won ti se ipolongo fun won ti won si fun won ni imo ijinle nipa bi won ti ma lo ti won ma bo papa awon eyan leka itirira ni ibamu pelu eto ti ijejoba won dale lori yen teams development agenda eni ti o je adari ajo NDC Dr. Ajide Idris Kilo fomo Nigeria lati pe ki a ma fo yepere mu arun Ebola ka toju ayika wa nitori pe eyi ti o be sile lati odun 2014 ti a se ayewo ti a se ni ona abayo si na won gbo pe o ti gbile bayi ni Democratic Republic of Congo eni to soju Dr. Ajoke ni bi ipade ohun Dr. Oluki Tanjinadu Idris ona ro gbogbo mu Nigeria lati ka gbaradi ki a si toju ara wa papa awon dokita ti won do la mi ti won mu se won bi ise bakan na ni won kilo fun awon dokita pe ti a ba ri eni to ni arun iba ki e ma so pe gbogbo arun iba o ti bo si iba e ti o yo ara ilu lenu ni pa poju mo awon arun ki a si toju won bo ti to ati bo ti ye eni ayajo ojo iba jedejedo ni ile agbaye gege bi eni se je ojo kejidinlogbon osu keje odun ti a wa yi ni e ma nse iranti ti a ti nse bi awon eyan yo si wa ona abayo si arun iba jedejedo eyi ti o nse pupa awon eyan ni aimidi won ni eleyi je isoro ti o nse pupa awon eyan ti won ba ni awon iba kan eyi ti o ma n ja si arun jedejedo eyi ti won o ba tete mu itoju e yo si fun won ni jejere edo won ni ogunlogo awon eniyan ni won gbe pelu arun iba jedejedo eyi ti won o mo nitori won o lo se ayewo won salaye pe arun jerejedo hepatitis A B C D ati E ni o wa ni gbogbo agbaye lara awon eniyan nigbati hepatitis B ati C oni o fa opolopo iba ti awon eyan ni ti o je edo won eyi ti o si fa iku fun opolopo eyan ni agbaye akowe agba Lagos State Health District 3 Dr. Monsiwat Adeleke salaye pe hepatitis na ko mu tete fara han lara awon ti o ba kolu won ma jade bi iba ati rire eyan tabi eyan ma le jeun daada eni ti aya ba rin awon ti won ba n bi tabi ti inu ma run won o si ma tun fa wahala fun ito awon elomi ti o yi pada ju ti o si wa tele tele eyan lo won ni

0: nkan tabi ikeji won ti ma kan si ile ewosan lati se ayewo to lorin won ni bi eni se je ayajo ojo arun iba jedejede ti a si nkede fun gbo araalu pe ki won wa na abayo ki won si ran awon ran lowo ti won ba ti ni arun arun yi ki a le ga wole nigba ti won ma di odun 2030 won ele ta taro e kun jibale ti ba di ni ago mejila e ko ero la ma mu wa se ti gbo yin shali wo yana ilo ti ro yin yi temi to pe ago atun le lori ko mi adupe ko ngo
1: ejima loju ri ewa paku ko ejima re loju ri ewa paku ko baba o te loju ri ewa paku ko ejima re loju ri ewa paku ko nibi ka keje ati po lowo o se royin bande pe awama

0: bo kwa da o ni baba Orlando ni ka bo kwa da to ni pa awon olorin ati awon osere ori tabi awon osere theater ata awon olorin to nse ojo bi ninu osu ta wa yi ah e se adupe o fuji mere ngi alaji rashidi ayinde se mo pe beji ni alaji rashidi e mo ibeji ni o ewa bigogo pe se konde ni alaji rashidi agitai alaji rashidi ayinde at 63 ogota o le meta fuji mere ngi ni ibeji okan gbogi ninu awon olorin fuji ni alaji rashidi ayinde no ti li lodun kan si latari pe won se ojo bi won 63 years Happy birthday to you, Alaji Rashidi Ayinde Merengue. Happy birthday to you, ma. Actress Jim Bosch. Global Tech. Asiyisha modun, asiyisha modun, shemi.
1: Eka ro. Aki bubo, iti tungo wala kukoyi. Akushe inio. Ade tufi akukoyi ki bubo amwati oti wano lude bayi. Ade gbala dura kwe bubo bilo maje, do majiri omo mwa o. Onto tu bubo awa, ege bashi manso. Afe ki eti awon obi o di si nkan to lo ni imo computer awon mo yen ti wa nle bayi gbogbo omo patapata lo ti wa nle ki abiya mo ma je ki omo nko joko sile o lakoko yi ma je kan ma ran omo e nise kaakiri lakoko yi se mo pa wo bi a ma wa nkan tan ma je lo a de ma fi won sile wa kan ma ran won nise ti o da kan ma gbo bodu kaakiri ehun ki se nkan to boju mu e je ki awon na wa si ile ise Global Tech ta n ko mo ni imo computer gege bo se ma so this are 26 years ni di ise yi ton ba de ti wa si ile ise Global Tech lati ko imo computer awon lorisirisi eko ti awon yen le ko nbe won le wa se coding won le wa se cyber security won le wa se ICT won le se AI ati awon courses lori sirisi ti awon yen ton le se leyin yen awon lawon anfani to po ta awon yen le je lakoko ta nso yi nitori pe won ti wa ni summer so awon anfani te ma je ni pe akoko form wa won ma gba lofe eni ke ko so fun pe a de gbo program yen ni bond fm ni o ni eto ndu yugba form yen ofe ni nitori pe 10,000 la ma ngba lowo awon ara ta but iwo to ba ti so pe bond fm lo ti gbo o ma gba form wa lofe o de ma gba ediwo 50% discount ida adota leyin igba yen awon mo to ba mo dada alawon remote job fun won seri bi ti se computer se si ni pe omo ma lo sile iwe a de ma tun se a ma sise ta ma gba owo ko di stop we ni gbogbo ise laye yi ise computer ina ni lo rorun to dara ju a de ma ba won wa se leyin igba yen awon mo ti o ba lanfan lati lo si university kan fokan won bale a ma gba won ma gba university certificate lati odo Global Tech ati awon anfani eleyi to po lati le je ejo se gbogbo omo le iwe nikan ni a ko de wa ri be o aimoye awon ti o je graduate ni won won wa nle won gbo mi awon gangan ni mo n ba wi to de n gbo mi bayi won de mo ko ha emi de lomo kunrin ba wi o iwo na ma bo nle se Global Tech aimoye graduate ko fe sise won wa ise sugbon wa so wo so mo computer wa lawo mo anfani sisile fun nle se Global Tech ma bo amoye am baba baba to ti retire awon mama to ti retire sugbon won retire eyin na ma bo nle se Global Tech e ma wa nu nle e de ma pa owo ni e ma wa le ma pa oyuru digital marketing yen e le se ati awon course ni to pe e tun le se awon iyato wo lo de wa ni se Global Tech ati ele to ku iyato yen po bi ji man so physical class la man se to ba ni di online a le ko e but pe won ma ko yeke yeke 100% practical ohun nkan ti awa man se nibo la de wa awa kaakiri olodun tutun wa kaakiri o sugbon e ma bo ni number 23 Jagmol Street ni Lade bus stop ni ilu Bariga number 23 Jagmol Street ni Lade bus stop ni ilu Bariga ni te ba fe pe wa fun awon ibere kan tabi awon ibere keji ke pe wa si ori 08038 31 8196 le kasi 080-38-31-8196 tàbí 090-57-62-98-44 090-57-62-98-44 Sáì gbẹ̀kọ́ mi yóò wáyé ní ọjọ́ ajé tó ń bọ̀. Ẹ máa bọ̀.
0: Ẹ ṣe gan.

ti o ma fara han awon apere bi aisan iba aile jeun dede lilo tiko tiko keyin o ma bi tabi ki inu o ma run yan lore kore ito atogbe pipon oju ati awo ara eyi ta tun le pe ni jaundice to si nsalaye pe aisan na se wo daada lai ni farapa e je ka tun gbo alaye won akori eto todun 2026 yi ni arun jedejedo eje ka wo pale won wa nke si ijoba ati awon ise eto ilera awon lenu loro lagbegbe lati bojuto ilera ati lati sa fun ohun to nsokun fa aisan jedejedo lawujo wa nipasẹ sise ayewo ara wa lore kore ile ejo ti ran odomokunrin agbabolu olokiki kan segun hunkarin ati gbajugbaja onidaruke ogun oloro kan toruko re nje itorika chinedu lewon odun 24 gbako pelu ise asekara fun bi won se nko egbogi oloro keke wole si orilede nigeria ile ejo giga to kale si ilu eko lo se igbejo na gẹgẹ bi oro kan lati odo agbenuso ile ise national drug law enforcement agency yen femi baba femi chinedu lowo koko te ninu osu kesan odun 2015 lori esun sise daruke ogun oloro wole si nigeria sugbon to samo ile ejo lowo leyin ti won gba beeli re odidi odun mewa lo fi sapamo ko to wa di pe won tun gbe lojo 24 osu kefa odun 2025 ni papako ofurufu muritala nipinle eko nibi to tin gbianju lati ko egbogi oloro cocaine ti won re to egberin kilogramu mi wole solede nigeria ninu oko ofurufu kan to je ti orilede ethiopia nigba to nbo lati addis ababa ajo ndlea so pelu nipa gbajugbaja agbabolu olokiki toruko re nje hunkarin oun ni ti e jewo pe emeji ototo lohun ti gbe ogun oloro lati brazil si ethiopia ni gbogbo igba to hun sise agbabolu ni gusu america papako ofurufu ni owo ti ba oun ni oun na nigba ti o nduro de awon oja re nigba ti won se igbejo na adaju agba kakaki ran chinedu lewon ogun odun lai fi aye itaniloji sile pelu odun meji miran fun bo se nle di apopo mo hunkarin lati se igbawole cocaine ti kilogramu re je egberin pelu odun meji miran yi o je odun 22 nigbati won fun hunkarin ni ti e lewon odun meji pere iroyin papo lati nka si yin leti lati le se bond fm 92.9

0: kaabo pada won ti gba won obi niyanju lati mura gini nipa kiko awon omo won nipa ewu to nbe ninu asilogun oloro atawon nkan miran to so awon odo ode ni didakuda latari bi won se nku wa odaran lawujo alaga ijoba ibile idagbasoke apafa igamu ogbeni saliwo lawale jimo lo gba awon ale loro ni moran yi nibi ipade kan to waye nile ijoba ibile na pelu ajosepo awon olopa leka awon to nri si ipolongo tako awon iwa ipa ati idaluru police campaign against cultism and other vices okakof alagba saliwo salaye pe won gbe eto yi kale lati kafaro iwa ipa ati idaluru lawujo ati lati pese ayika to lalaafia fawon araalu o wa to gbagbare sawon egbe awako NURTW Ritian awon iya loja atawon baba laje lati jumo sowopo ki a le ni agbegbe to lalaafia lawujo wa eje ka gbo bon se so
1: lati tawon eyan wa ji ati lati se ipolongo ti o ebe ti o ba so fun awon ibo rere wa o da ti ti rere a baraba na wa ti se pe won lo abi gbogbo won de lo ibo ni pe ti won ko yi si won de pe to dibo ijoba awara wa lo nbo lona yi ti won so fun awon omo won atawon baba pe ti won jo ki won ma jopa ninu ita didija go nipa ibo idibo to nbo yi ati pe a se bo a de pe lowo ti wa lawa ninu ibo ni leyin ibo ni ati se ipolongo
0: alaga ijoba ibile idagbasoke koka aguda ogbeni ogidan assis ti dawole awon ise akanse kan lati fi sami ayeye odun kan to dori alefa pelu won se bere ona ketu street aguda ati sise ibewo si ona asiria kofa street ti won se lowo nigba to nba awon adari ti won je olugbe agbe na soro ogbeni assis ogidan o so wi pe ijoba ohun yan lati se ayeye odun kan ti won ti dori alefa gege bi alaga ijoba abile ohun nipa pipada sodo awon araalu ati lati safihan awon ise pataki ti ijoba ohun ti se eyi to lapa ninu aye awon olugbe ijoba abile ohun alaga fi emi imore han sawon olugbe agbegbe na fun bi won ti satileyin fo ohun o ni ifowosowopo lo sokunfa itesiwaju lo si sokunfa awon aseyori ti ijoba ti se oniroyin wa Abdulfatai Abdulgafar ohun lo jabo pe alaga ijoba abile na atawon alabaisepo re ti sabewo si ona asiria kofa street to si fi idunu re han lori ise na bo se je ise apilese to si je ojulowo o wa lu awon agba o wa lu awon agba logo enu fun ise takuntakun to si se leri pe ona na ye di lilo laipe awon egbe awon oluko ilewe giga university SSAN ti gbajoba nimo to nipon bi awo irin lati yonda owo osu atawon ajemonu won gege bi ajo won se so ninu ajo mo won ti won ti owo are won gbe jade iyen Muhammad Ibrahim ni bi ayeye ajo nla won ele karun din logota iru re ni Abubakar Tafawabale wa University ATBU Bauchi ajo SSANU Gbosuba fun bibuwolu asoyepo won todun 2026 lojo kokandinlogbon osu kefa odun yi pelu ijoba apapo leyin aimoye odun ti won tin bara won dunadura won tun goriyin fun ajo National University Commission fun titari iwe adehun ohun sawon university gbogbo ni orilede Nigeria ati ti awon aladani ti won si n pe ijoba apapo ati ijoba apinle lati jowo tete yonda awon owo ajele atawon ajemonu loniruru laisi idena awon panapana ti gbaradi bayi lati doju ijako awon ohun to n sokunfa ina lagbegbe Madrid ati Bordeaux gẹ́gẹ́ bí ìlàkàkà wọn láti mú àdínkù bá ìbújáde òjijì tí iná mú wá ìmóoru ojú ọjọ́ lọ sókè sí nílùú spain àti gúúsù ìwọ oòrùn faransé lọ́sẹ̀ yìí pẹ̀lú bí kò ṣe sí òjò rárá títí di ọjọ́ ẹtì tó kọjá yìí àwọn panápaná láyègbè ìwọ oòrùn bordeaux ni wọ́n sùn pẹ̀lú iná tó ranjú kalẹ̀ tó sì ń jò hì hì ṣùgbọ́n t ti ko ni akoso bi won se ma pa won se ma lu pa nilu grande inana ti joju ki apapa julo awon sare ile toto egberun lona mejile logoji ati ojile nigba ile ni inana ti baje kin to da kero yi e tun gbo awon koko nu re lekan si ijoba ipinle eko ti se ifilole greenhouse gas registry lati se akoso ayi pada oju ojo ajo NCDC ti ro awon osise eka itolera lati wa ni ojula lakan fi sori lati le kafaro ibujade ajakale arun ati penija ilera bi a se nsa mi ojo arun jedo jedo hepatitis lagbaye won ti gba awon osise eka itolera nimoran lati le tepele mo awon ati dabobo emi ati dukia awon eyan to n gbe pelu arun yi awon panapana gbiyanju lati pa ibugbamu ina kan to se yo ni ilu Madrid ati Bordeaux ni Spain ati Faransé to iroyin lekun iroyin apapo to ni ko ni jubai lo lati le se Bond FM 92.9 Shelly Wiyano ohun lo lotu iroyin emi e bele je to le music cassette gbo yin e ma ya se o
2: ojumare lodi ri e wa pakuko o ojumare lodi ri e wa pakuko oba oke lodi ri e wa pakuko o ojumare lodi ri e wa pakuko nibi kakede ati polowo o se royin ba

dị mma anya batago n'oge oyorima na Bond 92.9 FM. Dịka ọ na-adị na-adịba, anyị ga-ejizinụ egwu eji eto jaa. Ya bụ egwu eji eto jaa. Maka na ọ na-adị na-atụ akwa na m ụtọ. Ịma na enwere m onye kere anyị na onye maka anyị si aga. Ọ bụrụ na ewezuga adụdụ nwoke a ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ọtụtụ n'ime anyị aka akwa n'ịbụ ndị fụrụ ụbọchị nke tata anya. Ma ya fọzikwa na anyị na-agagharị na-anụbu ihe m na-ekwu. Ya bụ ito ome mma na nke o mere ma ọzọ.

nke ahụ bụ maka onye ma na ọpụpụ ya na mbata onye dị etu ahụ bụ nke nọ Chukwu n'aka na chi na-edu ije ịma na ekwuru anụ na chi na-edu ije etu a ọ dị ka ọ bụ naanị mgbe mmadụ banyere ụgbọala wee mebe njem ka ọ na-edu n'ije ichefuzia na naanị ịgagharị n'okirikiri ebe gị ya bụ si na na ikekwa n'ebe a na-esi nri wee banye na ebe akwa ndina na-adị na nke ahụ kwa njem ị na-eme ya o ọkwa nnukwute njem nwee dị njem dịka ya ma ya kwazikwa na asị na-esara arụ maka ụmụ kirikiri ihe ndị a bụ ihe ọtụtụ mgbe uche anya adịghị agbadịrị na ya na enwere ndị bụ n'ọkọ ka ọ banye ka ọ saa arụ akọdebe akụkọ ọ bụrụzie na onye nwa abago ufe ifugia mana o mere anyị etu a ọ dịchaa gị ka ọ bụ nwa obere ihe enwere ndị bụ na ọ bụ ka ya n'ọkwa ka ya weta asịsa ya ga-eji wee saa arụ ihe wee n'ọlụ ya ya wee daa etu ahụ ka o si wee gbajie aka wee gbajie ụkwụ a na-akụ ya ọ bụrụ akụkọ ụfọdụ bụkwa ndị si etu ahụ wee lawa ọ gịnị ka m ji adọta uche gị ihe m ji adọta uche gị bụ na ọ na-adịkwanụ mma etu a ọ bụrụ na m ịgbakọghọ ụbọchị ndị ọzọ ọnwa na-akpụkede nso na-eme ka ọ na-agwụ etu a ị nọrọ ala ọ bụrụ na m okwe ego omume ị were m mkpịsị odee depụtagasịa ụmụ ihe ndị ichere na m Chineke emegoro gị maka na ọ ga-enyere gị aka imezi nke ọzọ ime gịnị ikpoziri ndị nke ọzọ ka fọdụ na ọka na-emebeghị wee kposa n'akụkụ marakwa na onye ahụ chebere gị mere ka ihe niile dị mfe na ọka ga-emekwara gị ihe ndị ahụ bụ nke na-emebeghị anya ịka na ya n'oge ọyọrị mana bond 92.9 cheta na onye gị na ya na-anọrọ ịbụ Roslyn Chika Adichanaghị enweghịkwa ihe ọzọ m fụrụ n'ụwa a na-abụrọ m ị na-elechi anya na-ele ya nnọọ anya na ọnọdụ ọbụla.

0: ihe bụ okwu wee na-agajere ndị a na-abụ ha na-akwọ ụgbọala, ọkachasị ndị nwere ka ha na gọọmenti si alụkọ. Ha na-akwa ha na-akwọ nnọọ ụgbọala ndị a na-egbuche pepero. Ha na-akwe a na-akwe ọnwụ. Asịkenem ka njukene. Ọha na-echetakwa dị echi na ọrụ ahụ ị na-arụ tata na-enwere ike ịnapụ gị ya echi. Ọ bụgodị na anapụghị gị ya, Chukwu ekwekwala ihe ọjọọ. Mana ị ga-arụcha nne ya nọ na o nwee mgbe ọ ga-abụkwa ihe ilituo onye ọzọ abanye. Ọ bụrụzie mgbe anwa na irituzie, ị bụrụ na mgbe ahụ na-irituo, ofewezie gị anya na ụmụ ihe ụfọdụ ndị kara ị ga na-akwazi ngaramara. Ya bụ ngaramara abụ na ọ bụkwa na mma na ụmụ ihe ndị a mmegasịrị mgbe ahụ na m akaghị ị na-eme ya. Maka na ọ na-adị na-agbagwoju m anya na a ga-erute fu na na ebe ụgbọala ndị kwọkọjuru akwọkọju dị. Ha na-egbukwe ya bụ pịpị ịrọ, ana m ajụ onwe m, ndị a na-egbu ihe a ọ na ha afụghọ na m ụgbọala kwụgasị na ha kwọkọjuru akwọkọju. Kezi ihe ha chọziri ka ndị nọ n'ụzọ mee, ọ ka ha fee efe. Ọtụtụ mgbe enwegoro mgbe ihe dị etu a butere ọdachi. Mana ka m hapụgodu ya n'ebe a, ka m wee nwee ike wee wetara gị agụmagụ nke tata. Dịka m ị na-esonyere ebere okwu.
1: Ekele m gị, onye ọma na-ege ntị, eji m afọ ofufo, eji m obi aṅụrị wee na-anabata gị n'oge na agụmagụ nke ụbọchị taa. Cheta na ọ bụ n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM ka o si na-abịara gị n'ime oyorima nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Tuesday. Ekele m gị maka ihe na-emere gị ihe si gị ngwa ịma na ọ na-eme ezu ụka ahụ eri udele ihe na-afọdụ bụ ịtọtụ ngịga. Ngwazụkọ ka anyị tọtụo ngịga wee rie nya bụ udele dịka ọ na-adịwa n'ụbọchị nke taa. Echefula na akwụkwọ ọgụgụ anyị ji n'aka ka bụkwa Deni Igbo fọtara obere ka anyị kapịa anya bụ akwụkwọ Iduazị ọnụ eleghị anya banyekwa n'ọzọ. Marakwa amara na ọ bụ Maazị Tamata Ndubuisi dere ya. Ihe ọzọ ị na-agaghị ịmatakwa bụ na ọ ka bụkwa na ya bụ isi nke itoolu ka anyị ka na-agakwa njem n'ime ya erite oge ahụ wee si otu ahụ na-aga. Na dịka anyị na-adị emekwa n'ebe anyị kwụsịrị mgbe gara aga bụ na ebe ahụ ọsa ji ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee na-eti ebele. Ebe anyị gbuchara nne ndị nke ọzọ wee richaa anụ ha ruo na nke ọsa. Ọsa wee chọzie ịghọ aghụghọ karịa mbekwu nwaanyị ịgaba onye ji aghụghọ were mara. Ka anyị laghachite azụ nwa obere oge wee gawakwa n'ihu wee mara ebe asụrụ asụ mechara debe ọdụ. Ị ga-echeta na ebe anyị kwụsịrị bụ na ya bụ egwu ọsa na-eji akpọtụ nne ya. Nne o rido to ha ụdọ o rido na ọsa alọta o rido. Ebe ka anyị kwụsịrị n'izu gara aga ka anyị marazie ma emechara tụha anya bụ ụtọ. Ebere okwu ka bụkwa aha m, echefula nke ahụ chacha. Ịgwa ka anyị gazie njem na ya bụ akụkọ nke ụbọchị taa. Ọsị nne ọsa atụpụrụ ha ụtọ, ọsa na mbe jiri ụda ahụ rigo elu igwe. Nne ọsa bunyere ha mmiri, ha saa ahụ, bunyekwa ha nri, ha rijuo afọ. N'izizi mbe ji ụbụ nri wee dakwasị erimeri ahụ n'ihi na o teela aka. O ji anya hụ dobe nri akwara aka sie. Emesịa ọsa na mbe soro ụzọ ha siri bịa njem wee laa. Obi adịghị nne ọsa mma otu nwa ya siri kpọrọ mbe bịa ebe o zoro ya n'ihi na onye ji mbe gwọrọ ajụ kwa isi ọtọ. Ọ kpọrọ ọsa wee gwa ya na mbe ga-arapụta ha. Ọsa zara nne ya sị na nsogbu ọbụla adịghị n'ihi na mbe bụ ezigbo enyi ya. Ọsa na mbe sogidere na-aga eri nri nke bụ na mbe ebuzikwaghị na mbe na m ebuzikwa ibu nke ya anyị mbe gari nri n'elu igwe mbe kpọkọrọ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ kọrọ ha ije ya n'ọsa n'ọsa zụrụ nne ya n'elu igwe bịa sịara ha asị na nne ya furu efu ụmụ anụmanụ jụọ mbe ma o ji n'aka ihe ndị ahụ ọ kọrọ ha mbe gwara ha na ya esoro n'ọsa gaa elu igwe ugboro ugboro nke bụ na egwu eji akpọtụ nne ọsa ka ọ tụpụ ụdọ ya gwara ha erijughị afọ ma ọlị mbe gụrụ ha egwu ahụ ọsa na-agụrụ nne ya ụmụ anụmanụ kpebiri na ha ga-aga ebe ahụ ga gbuo nne ọsa ebe ọ bụ na o sogbuo nne ndị ọzọ ma soro kwarie anụ ha

mgbanwe olu ya ka nke ọsa, kụọ ya nke ọma sị: nne o, nne o, orido. Nne o, nne o, orido. Tụ ha ụdọ o, orido. Nọsa alọta, orido. Kambe na-agụchapụ ya bụ egwu, Nọsa were ụdọ tụọrọ ha, chee Nọsa abatala. Ha niile ejidesiri ụdọ ahụ ike, riwe elu ịga gbuo nne ọsa. Otu nwannu n'ọgba ama hụrụ ihe na-eme, tere tere tere, sega ebe ọsa nọ n'elu nkwụ na-ata akwụ. Ị mara na n'ike eji mara onye. Nnụnụ ahụ jiri egwu ọgụgụ na-ajụ ọsa. Ọsa, ọsa, chapụrụ ụcha. Ọsa, ọsa, chapụrụ ụcha. Ị nọ ebe a ata akwụ, chapụrụ ụcha. Ụmụ anụmanụ nọ na-agabe gị, chapụrụ ụcha. Adị egwu. Ị chọrọ ịma ihe mechaziri mee? Ngwa chere. N'izu ụka ọzọ, anyị amata. Ekele m gị. Ị nwekwara ike iji agụmagụ gbasaa ozi banyere nke ahụ ị na-eme. Eji wee mara gị ka amatakwuo gị, oriju gị afọ n'ihe ọ ga-efu. Tutu ruo izu ụka ọzọ ga-abụ mụ na gị. Aha m ka bụkwa Ebere Okwu. Ndewo maka

Remaga, dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa. Taa bụ abalị 28 nke ọnwa asaa n'afọ 2026. Tupu akụkọ ụwa nke ụbọchị taa aga n'ihu, ọ ga-abụ ma ị gere isiokwu ndị anyị ji mere gị isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos agbapeela nke a kpọrọ Greenhouse Gas Registry maka ịkwalite ọnọdụ ihu eluigwe. Ụlọọrụ NCDC na-akpọ oku ka ndị nọ n'ihu ọrụ n'ọrụ ahụike dị njikere maka ịgbachibido ọrịa ụfọdụ na-efe efe. Taa ka a mapụtara na mba ụwa maka ọrịa hepatitis. Ngwa gerezie akụkọ ụwa ka ọ ha n'uju. Nwunye aka na-achị steeti Lagos, ọ bụghị ya bụ akụkọ, bụ nke mbụ kwesịrị ịbịara gị, ọ dị mma. Gọọmenti steeti Lagos agbapeela nke a kpọrọ Lagos State Greenhouse Gas Registry LGHGR dịka iji kwalite ime ka gburugburu dị mma na ihe ịma aka n'ihu maka ihu eluigwe, nke ga-eme ka e nwee ndekọta, njikọta na usoro gbasiri ike a ga-agbaso. N'okwu nnabata na mmemme ahụ, onye ji ọkwa General Manager nke ụlọọrụ Lagos State Government Protection Agency LASEPA Babatunde Ajayi kọwara na nke a bụ iji gosi ịgba mbọ ọchịchị Babasowolu ruo ka Lagos State bụrụ ọkaibe. Minista ihe gbasara gburugburu dị n'aka Balarabe Abbas Lawal, nke ji ọkwa Federal Controller na-ahụ maka gburugburu n'ụlọ ọrụ ya dị na Lagos, toro gọọmenti steeti Lagos na mbọ ya ma kwe na Federal Ministry of Environment ga-etikọ uchu karịa ka ha dịbụ na mbụ ma kwalite ịkụ osisi wee belata oke okpomọkụ na oke anwụrụ ọkụ na steeti a. Nwunye aka na-achị steeti Lagos, Dr. Ibijoke Sonwolu, akpọọla oku ka ejigide ịkwalite na ịhụ na etinyere anya na mmiri n'ihe gbasara ọrụ ahụike na ọrịa dịgasị iche iche. Ọ kpọrọ oku a ka e wee chekwaa ala anyị bụ Naịjirịa site na mmaja ahụike ọha obodo, dịka ụlọọrụ Nigerian Center for Disease and Control Prevention NCDC na-adọ aka na ntị megide ọrịa ụfọdụ na-eselite isi n'ala anyị na ka esi nwee ike igbochi ya, ma wee na-ekwu na e nwere ike ịgbachibido ọrịa Ebola ma ọ bụrụ na ọ dapụta ọzọ n'ala anyị. N'okwu ya na mmepe ọgbakọ Nigerian Medical Association NMA bụ nke ha na-eme kwa afọ ngalaba steeti Lagos, Dr. Sonwolu sịrị na e kwesịrị isi n'ọrịa Ebola, ọrịa COVID-19 na ajọ ọrịa ndị ọzọ mere n'oge gara aga wee mara ka a ga-esi wee kwụsị ike na njikọta aka ma gaa n'ihu tinye ego na ngalaba na-ahụ maka ahụike. N'ozi nke ya, Director General ụlọọrụ NCDC Dr. Jide Idris na-adọ aka na ntị na Naịjirịa adịkwaghị njikere ọbụla n'ịgbachibido maọbụ gbochie ọrịa Ebola dịka ha mere n'afọ 2014, kwuru n'ihi oke njem ịga mba ọzọ nakwa ndapụta ọrịa ahụ bụ Ebola bụ nke dapụtakwara na Democratic Republic of Congo. Onye nọchitere anya Dọkịta Olukintan Junde bụ Idris kwuru na agbalịsikwara ike wee na-eguzobe ihe ndị a ga-eji wee dị njikere igbochi ya bụ ọrịa, ma na-adọkwa aka na ntị ka ndị ọrụ ahụike kwadosi onwe ha ike n'ụdị pụrụ iche ka ọrịa ndị a wee ghara inwe ike ịbatakwa n'ala anyị maọbụ kpamkpamkpa karịa ka o kwesịrị. Taa bụ ụbọchị mba ụwa niile wepụtara maka ọrịa ịba ọcha n'anya. A
n'abalị iri abụọ na asatọ nke ọnwa julaị afọ ọbụla ka eji akpọta uche ndị mmadụ n'ihe gbasara ọrịa ịba ọcha n'anya bụ nke na-ebute imeju ịza aza ma mekwa ka mmadụ nwee nsogbu ahụike dịka ọrịa kansa nke imeju ma ọ bụrụ na eleghị ya anya nke ọma ma ọ gwọọ ya dịka o kwesịrị. Nde mmadụ nwere ọrịa hepatitis ma ha amaghị ya n'ihi na o nweghị ihe ngosi ọ na-egosi onye ọbụla butere ya n'oge mbụ. Ndị a na-akachasị ebute n'ọrịa hepatitis bụkarị hepatitis A, B, C, D na E. Hepatitis B na C kachasị eme ka e nwee ọrịa imeju na oke ọnwụ na mba ụwa niile. Onye ji ọkwa ode akwụkwọ ukwu n'ụlọ ọrụ Lagos State Health District 3, Dr. Monsurat Adeleke kọwara na ọrịa hepatitis ga-eme ka mmadụ nwee ahụ ọkụ, enweghị mmasị iri nri, ịgba agbọ nakwa mgbu na mgbada afọ, ike ọgwụgwụ na anya iche edo edo. Na enwekwara hepatitis ndị nke ka ibe ha njọ, ma rịọ ka anyị jikọọ aka wee mee ka ọha obodo mata maka ọrịa ka anyị nwee ike gbasaa ozi a, ka enyekwara ndị nwere ya bụ ọrịa aka ka marakwa ka a ga-esi wee kpochapụ ọrịa hepatitis ka ọ ghara ịga n'ihu gbasaa ruo afọ 2030, dịka esi wee mee ka isiokwu nke afọ a bụrụ hepatitis ka anyị chụtue ya. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ bụ n'oge ndị Igbo nke Bond 92.9 FM ka akụkọ ụwa ị na-anụ si na-abịara gị. Ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọrọ. Otu onye ama bụ nke ọma n'egwuregwu bọọlụ na mba ụwa, Segun Hunkarin, na onye amakwa ama na nwụrụ ike ntorụka Chinedu abụrụla ndị a tụrụ mkpọrọ afọ 24 na njikọta. Ọ bụ ụlọ ikpe Federal High Court dị na Lagos kwubiri nke a maka ịtụbata anwụrụ ike cocaine na Naịjirịa. N'ozi sitere n'aka okwuchite okwu ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency, Femi Babafemi, e buru ụzọ nwụchie Chinedu n'ọnwa September afọ 2015. Ọ gbara ọsọ ka a gbapụtasịrị ya n'ụlọ mkpọrọ ihe ruru afọ 10. Ụlọ ọrụ ahụ kwukwara na a nwụchikwara ya ọzọ n'abalị 24 n'ọnwa June afọ 2025 n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed dị n'Ikeja, ka ọ bubatasịrị anwụrụ ike cocaine ruru gram 8 site n'ụgbọelu si Addis Ababa nke mba Ethiopia. Ụlọ ọrụ ahụ kwukwara na Hunkarin bụ onye amabu ama dịka onye na-eme nke ọma n'egwuregwu na mba Brazil, bụ onye anwụchikwara ka ọ na-echere ịnara ya bụ anwụrụ ike n'ọdụ ụgbọelu ahụ. Dịka ụlọ ọrụ NDLA siri kwuo, Hunkarin kwetara na ya esila mba Brazil bụrụ anwụrụ ike gaa Ethiopia mgbe ọ ka kwụsịrị ike n'egwuregwu, bụrụkwa mgbe ọ nọ South America. N'ikpe ya, Justice Kakaki tụrụ Chinedu mkpọrọ afọ 20 na-enweghị ụgwọ ọbụla ọ ga-akwụ maka anwụrụ ike o bubatara n'afọ 2015, ma tụkwa ya afọ 2 maka na ya na Karin ịgbakọ izu bubata anwụrụ ike gram 8 bụ nke anwụchiri ya ọzọ. Mere nga afọ ọ ga-aga bụ 22, ebe a tụrụ Karin mkpọrọ afọ 2 maka ya bụ izu nzuzo. A na-eme ka a mata na a kwụsịgodoro ọrụ kwesịrị ịmalite taa bụ abalị 28 nke ọnwa Julaị na Akwa Mmiri Kara, onye ji ọkwa Acting Federal Controller of Works Maazị Richard Adeleye sịrị na ntụziaka ahụ bụ kwuru n'ihi ihe ndị dịgasị mkpa, ma kwuo na a ga-eme ka ọha obodo mata
mba obula aga amalite kwa ya bu oru. Akuko nkwa nke obochi taa ga akoro onu kponkwem ma obu na igerewu isiokwu ndi ahu aiji mere gi isi akuko. State Lagos amalitela nke akporo Greenhouse Gas Registry maka ikwalite ọnọdụ ihu eluigwe na gburugburu a. Ụlọ ọrụ NCDC adọọla ndị ọrụ ahụike aka na ntị ka ha kwudosie ike maka ịgbachibido ọrịa dị iche iche bụ nke na-amaja ala anyị. Taa ka e wepụtara maka ọrịa hepatitis na mba ụwa. Ọkọ akụkọ bụ Aṅụrịka Ụzọmifuna. Ekele m Shelley Wayano bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa ndị a nụrụ n'asụsụ bekee ebe m bụ Aṅụrịka tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ndewo maka ige ntị.

0: PFIPC. Accountant General nke ala anyị na-akọwa ka esi wee hiwe ya bụ ụlọ ọrụ ma n'okpuru ya emere ka mata na ndị omeiwu ya bụ ndị House of Representatives ga na-achọ ka Adeyemi bịa gọọnụ ya kwuo ka o si wee madobere n'ihu ha echi bụ ụbọchị Wednesday. N'ihe nke isi na-akwụ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ akụkọ a.
1: Ya bụ akụkọ dịkwazị n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph si maka nnyocha ha na-enyocha gbasara PFIPC. Na ụlọ nzukọ omeiwu enyela ntụziaka ka onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii nwụchie ya bụ daịrektọ jeneral adịgboroja anyere awa 48 iji wee nwụchie ya. Akụkọ gbakwara n'okpuru ya wee na-asị na ya bụ nke na-eze ka a na-akpọ nke kwa mbinye aka na-asị gị dị n'akwụkwọ ahụ enyere akwụkwọ mkpalite n'ọkwa ahụ enyere Adeyemi abụghị nke onye chief of staff ndị uwe ojii bụ ha kwuru nke ahụ n'akụkọ ndị ọzọ ma ije n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ndị ji egbe ya bụrụ ịgbasị na gọọmenti gburu ụmụnne ise nakwa mmadụ 25 ndị ọzọ na Kaduna ka ya bụ arụ rụrụ ọkpa. Ị ga-echeta na e nwere mwakpo ọhụrụ ọzọkwa na Kaduna. Chọọ ya bụ akụkọ na-afụfụ na ntị n'ihu nke anọ n'akwụkwọ Daily Trust.
1: Enyopụọlarị ndị edunyere ndị otu kọmitii eziri ime nchọcha gbasara ya bụ ụlọ ọrụ adịgboroja enyopụọla na enwere akwụkwọ enwetegasịrị bụ nke adịgboroja kwa dị 29. Ọ bụ ha bụ ndị mere ya bụ nnyocha chọpụtara nke ahụ. Ya bụ akwụkwọ ọgbara elu n'ibe nke mbụ ịgazia n'ibe nke abụọ egorotopia na akwụkwọ coordination.
0: Adịma ọ ka bụrụ gọọmenti bụ na ụlọ ọrụ anyị ebe a bụ Bond FM 92.9. A na-atụ egwu n'ọtụtụ ụmụakwụkwọ nwụrụ ka ụlọ elu ọgbara atọ ebe ụmụakwụkwọ bidara na steeti Anambra. Ya bụ akụkọ ọjọọ na-afụfụ na ntị bụ nke ị ga-enweta n'ihu nke asaa na akwụkwọ akọ Vanguard. E mere ka mata na ya bụ ụlọ n'ụlọakwụkwọ ebe ya bụ ụlọakwụkwọ ụmụakwụkwọ bidara bụ na Oko nke na kansụlịm obodo Orumba ya bụrụ na ị nwere mmadụ ebe ahụ biko gbaa mbọ chọpụta ma isi ọka dịkwa n'olu. Chọọ ya akụkọ ọjọọ na afụfụ na ntị n'ihu nke asaa na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Akụkọ ọjọọ ka ọ bụkwa dịka ụfọdụ ụmụakwụkwọ na-ebe na mgbe otu onye banyere n'ime ebe ha na-esi nri wee na-asị ndị ọzọ abịakwa na ụnọ a na-agbakwa ụfọdụ wee ya n'oyihe egwuregwu ụfọdụ nwee ike gbapụ o wee dagide ụfọdụ. Chineke ekwena aka ndị ahụ dagidere nwụọ anwụ.
0: Ajụjụ m na ajụjụ m bụ eleela anya mgbe ụfọdụ maka ahụrụ mesịrịsị ya bụ ụlọ.
1: Dịka n'ebe ahụ ị chọrọ ịga maka na ihe anyị nọzi n'elu ya na Naịjirịa bụ ego. Ihe ọbụla na-eweta ego nwee ihe a na-enerizi.
0: Aga m agakwa ebe ahụ maka na
1: akwụkwọ ọ dị mma ọ bụghị ya. Ọ dị mma ndị bịara ụka ọ dị mma ọ bụghị ya ka a na-achọ ihe a na-achọ ego si wetebe ego ọ dị mma
0: gakwa
1: n'ihu. Maka ụlọ ọrụ onye isi ala Oshimole Chidi Obi na agba onyeisi ala ha na ijezi ebe ahụ marazi nke ha na-eme maka ịgba takọrọ maka onyeisi ala n'ibe nke atọ ka ọ dị biko na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ya bụ na Oshimole na abamba n'Obi ekwesịghị ikwu ihe o kwuru mana nsogbu adịghị. Ọgọdọgọ iru nwoke nke oruru ibe ya. Ka a na-aga n'ihu omenigbo n'oge ndị bụ na Bond FM 92.9 n'ihu nke 26 kpọmkwem. E mere ka a mata na Tinubu ga-eme ka a mata ka ọha obodo mata ụgwọ ọnwa ọhụrụ maka ndị agha n'ala anyị mgbe adịghị anya. Onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị na akọwa nke ahụ dịka m kwuru n'ihu nke iri abụọ na isii na kwakọ Vanguard.
1: Ndị ọrụ nkuzi ụlọ akwụkwọ dị elu na-agwa gọọmenti etiti, ya bụ SANU, ha na-agwa gọọmenti etiti, leba anya ma tinye n'ọrụ ihe aha anyị kpara nke afọ 2026 ugbu a, kwụọ ụgwọ ọnwa ndị gara aga, ka a na-akpọ arị ya asị, kwụọ ya. Gọọmenti biko gee nụnụ ntị ka ụmụaka anyị ghara ịlaghachi n'ụlọ, ya nọrọkwa ọdụ. N'akụkọ ndị ọzọ ị ga-ahụkwa n'okpuru ya ma ị gaa n'ibe nke anọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Otu jikọ ndị ọrụ ala anyị, ndị ọrụ ọrụ obodo ala anyị bụ Labour Congress na-ekwu na ya bụ isi akwa dị ezigbo n'ebe a manyere ya na ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ 170,000 enwezikwa ihe o zuru ime na ọzikwa ụgwọ ọnwa eji abanye ụbịam ka nke ahụ bụzi wee na-eti ebe gọọmenti o biko mara n'ihe unu mere ya n'ihu nke asatọ na akwụkọ Vanguard ka ị ga-agụrọ ya akụkọ.
1: Nke a wee bụrụ nke gọọmenti na-ekwu si na egbuola ndị Naịjirịa mmadụ 98 na mba South Africa na agbata afọ anọ. Ọ na-ejebere ebe e gburu one a, ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ 100 e gburu egbu, bụ ndị a makwanụ. Ọ bụrụzie ndị amaghị, ichenọ ihe niile egburu ebe a nke a macha. Wee na-akọwatazi n'okpuru ya bụ akụkọ na onye minista nke steeti ya na ndị Ramaphosa debere na Abuja na-agba okwu ọnụ ọha ama jekene n'ibe nke abụọ onye ọma na-ege ntị na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ọ dị mma, akụkọ yitere nke ahụ bụ mere ka mata dịka ọ dị na akwụkwọ Vanguard na Tinubu onye isi ala anyị leghara anya si na ọgwa baa uru ka ya na ndị otu Ramaphosa bụ onye isi ala mba South Africa onweghị ihe nji mkparịta ụka mụ na ya eme dịka ha chọrọ ịkpa ịkpa nkata. Gọọmenti etiti mee ka mata na ihe mere ebule na-ewe natụrụ iwe dịka ọ si metụta ogbugbu a na-egbu ụmụafọ ala anyị bụ Naịjirịa na mba South Africa. Ya bụ akụkọ dịkwa n'izi n'ihu nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ya bụ akụkọ dịkwazi ọzọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ebe ọ na-asị na ya bụ obi nkoro n'elu nọ na-agbasagharị ebe niile dịka gọọmenti etiti na-eme ngagharị iwe na-ekwu maka ọnwụ ndị Naịjirịa na mba South Africa. N'ibe nke abụọ ka ọ dị na akwụkwọ akụkọ New Telegraph maka nwere nke a dịkwa n'ibe nke abụọ, ibe nke anọ na ibe nke isii. Ọsịo na mpaghara Southern Kaduna na-egburu mmadụ 30 na mwakpo ọhụrụ ndị agha isi ekwe ọnwụ mere, tinyere akụkọ ndị ọzọ dị n'okpuru ya. Biko unu eche mmasị na egbuo na ndị isi ndị agha isi ekwe ọnwụ a, ndị ọdụ. Ọ bụrụ na egbuo ndị isi ha, ebido na ndị ọdụ gbuwekwa ndị mmadụ. Biko si na-egbu ma ndị isi ma ndị etiti ma ndị ọdụ ha na anwụrụ ha. Ọ gịnị dị ihe nke a? N'ibe nke abụọ, nke anọ, nke isii ka ị ga-aga.
0: Ọ dị mma dịka anyị na-apịachi ka ndọbiri nke a wee bụrụ maka ntuliaka ngadị n'isi isu a na steeti Osun. Akpọgori nke bụ okwe onye akpara ọcha wee bụrụ ka ndị akpụ obi ngara wakpo ụlọ ọrụ INEC wee bụrụ akwụkwọ ikike mpepa akwụkwọ ikike atụm vootu bụ PVC nakwa igwe eji ebe ntuliaka mbụ Beavers na steeti Osun asị na-egbegbuo nku amara osisi ọgụ ebe n'ihu nke isi ka ya bụ akụkọ dị n'ya na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Otu aka ga-esi wetachi ya na omenigbo nke ụbọchị taa wee kelee gị maka isonyere anyị na-agbanyeghị na o nwere ka anyị si wee bịa leti n'oge na-ekweghị nkwa na ụdị ihe agaghị eme ọzọ. N'aha Chika Robin Adatne bụ onye kpara ya kanigwe ka mụ onwe mbụ Chinedu Chukwu ji wee na-asị gị kemesịa.
1: Akwọsa anyị jewe China mana anyị ka nọ na Naịjirịa. Ọ dị mma ekelekwa ngị onye ọma gere ntị mee mma ya onye ahụ nọgị na akụ adị ama ama echi maka n'aka otu onye anaghị eji ihe ọma. Aṅụrị ka ụzọ mefu na bụ aha m

0: FM 92.9.
1: Ọzọla ma gbachaa n'oge ndị Igbo. Na Bond 92.9 FM, ekele m gị maka isonyere anyị. Eri anyị malitere mgbasa ozi n'ụlọ mgbasa ozi a bụ Bond 92.9 FM. Ana m ekelezi ndị dum bụ ndị mụ na ha rụrụ ọrụ na nke taa, Tanrịka Uzomefula. Nnamdi Ezeokoye sokwazị na ya, tinyekwuzere Chinedu Chukwu. Agaghị m nata echefezi nne Maureen Nduka, isewe kete oke na ekele m nke taa. Ma gị onwe gị onye sonyere anyị. Ka Chineke gozie gị. Ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Abụ m Roslyn Chika, ajịcha na ya, anam ahafezi gị n'aka asụsụ Hausa. Ka ha duru gị wee gaba n'iru. Na Bond 92.9.

mita 92.9 a zangon Bon FM da ke nan anguwan GRA Ikeja. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin da fatan an wuni lafiya. Yanzu an shigo sashen Hausa inda muka karbi jagorancin aiki daga abokan aikin mu na bangaren Ibo Inamdi da inda muka karbi jagorancin aiki daga abokan aikin mu daga wajen Inamdi da kuma Cika. Sai mu ce a huta lafiya. Yau Talata 28 ga watan Yuli shekarar 2028 wanda yi daidai da 14 ga watan Safar shekarar 1448 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina. To da fatan masu rawu za su biyo mu sanni a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da zamu canjin aiki, inda zamu kawo muku shirye-shiryen mu na yau, kama daga kukan kurciya, sabuwar Najeriya, labarai daga jaridu, har ma da shirin mu koma kicin idan lokaci ya yarje mana. A madadin dokacin abokanan aiki na wanda zamu hada hannu domin kawo muku shirye-shiryen mu na yau, ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa sakamakon rashin kawo muku kukan kurciya akai-akai da bamu yi ba, amma idan Allah ya yarda insha Allah daga yau za mu dinga kawo muku kukan kurciya. Sai a kasance tare da mu ba tare da bata lokaci ba ga shirinmu na farko, watan shirin kukan kurciya tare da Hawawu Garba Aliyu. Idan an shirya Hawawu, idan kin shirya, bismillah.

Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji ta tashi a wata rana take fada ma Buzu ta dauki azumi bayan ya ce su zo su karya sai dai tsoke fuska yayi da alama bai so hakan ba har yake ce mata kai magani a baccinta wasu irin mafarkai da tai kai ya sanya ta tashi a razana ta shiga ban daki azumin ya karye dungurun gum kamar yadda ya gaya mata ta jingina da bangon ban dakin al'amuran sun fara ba ta tsoro ta yaya mutum zai biyo ta a cikin mafarki har ya aiwatar da abin da ya ce yaya aka yi ta iya biye masa haka ko nauyinta bai ji ba kuma ta farka sun hada ido yana murmushi kamar dai ya san abin da ya faru maganganun kaisar suna kara tabbata ba ta tunanin dan adam ne Buzun nan jiki a matukar sanyaye ta yi wanka ko da ta fito baya dakin bata koyi yunkurin gyaran dakin ba ta zauna zaman jiransa anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora to a gidan suna na kuwa mama ce take zauna a daki tana ba wa suwai ba labarin yadda aka yi a gurin malamin nan ni anya ma kuwa suwai ba idan Jamila ta warke ba gurinsa za mu koma ba ya hada muku maganin farin jini tunda wannan karan naga kamar maganin malam Dayyabu bai yi ba suwai ba ta ce to mama a bari dai a fara ganin yanayin jikin nata amma nayi mamaki da aka ce wai aljani ta yi wa lefi ni na fara zargin nana wallahi ai idan na fada wasu lokutan haushi kuke ji a zo a sayo mini waken da zan soya a yi sadakar nan anjima kadan na je na siyo zakaran nan kan rana ta take an ce kosan da zafin sa ake so a bayar Nasir ya ce mama shi kosan ne zai ba ta lafiya Allah kawai za rufe min baki kafin na ragargaje ka a gurin dama yadda kake shishige mata kafin ta tafi duk ka koyi maganganu da halayenta a gidan nana kuwa ko karyawa bata yi ba ba kuma ta da niyyar dora komai ta zauna zaman jiran dawowar sa ba a yi mintuna 30 ba ya shigo hannunsa rike da ledar buredi ya ajiye mata a gabanta bai yi magana ba zai juya ta riko rigarsa ta tashi tsaye ina so na san waye kai me na aura na kasa fahimtar abubuwan da suke faruwa kai mini bayani ta yi maganar numfashin ta na fita sama sama waye ni yayi maganar cike da mamaki yana kallanta tace eh shi nake son sani ba na gane abubuwan da suke faruwa kai mini bayanin waye kai daga ina kake a ina danginka suke kai mun bayani saboda na samu natsuwa da kwanciyar hankali ni ka gaya min jene sweepers ban sani ba ni ma har yanzu ban san waye ne ba ta bude baki za ta yi magana ya riga ta ta hanyar cewar ki mini magana cikin girmamawa ki daina daga min murya ni ba ni da nufin daga maka murya amma kai min bayani ba na gane kan yadda al'amura suke faruwa ta yaya zaka dinga bi na cikin mafarki kuma sai kuma ta yi shiru ganin yana sauraron ta da mamaki a fuskar sa kuma me ka dinga tsorata ni ta karasa a sanyaye ni kuma ta yaya zan bi ki mafarki mafarki ba gaskiya bane ai kuma wani baya shiga baccin wani kuma menai ne menai miki sai kuma yayi shiru ya kasa ci gaba da baganganin da yake sanyi suka tsaya a iya kirjin sa da makogwaransa a kokarinsa na yin maganar kawai sai ya fara tari ba tare da maganar ta fito ba sai kuma nanu ta rikice ta fara da na sanin abubuwan da ta gaya masa
atake Kaisar ya fado mata, ta san babu abin da ba zai iya aikatawa ba, duk domin ta amince da abin da yake so. Sannu kona baka ruwa, ya girgiza mata kai ya fita. Kawai ta zauna ta tattara hannunta ta zubga ubanta gumi ta marasa menene abin yi. A tsakanin shi da Kaisar waye yake raina mata hankali? Tunda take ta taso ta fara ganin Kaisar a sufofi daban-daban, bai taɓa yunƙurin yin makamancin wannan alaƙar da ita ba, ko a farke ko kuma a bacci. Ita Hasali ma idan ana irin wannan zantukan har mamaki take yi. Bata taɓa jin wani abu mai kama da feelings ba, sai da aka yi mata wannan auren ta fara rayuwa inuwa ɗaya da wannan buzin. Sai dai yadda mafarkin nata ya kasance tamkar zahiri ba mafarki ba, tunda har ta farka ta tarar da sakamakon abin da ya wakana a zahiri. Guntun tsaki ta ja, ta tashi da kyar ta fara gyaran ɗakin. Da ta gama ta shirya cikin hijabi ta fito harabar gidan, bata ganshi ba. Kawai ta yi shigewar ta cikin gidan. A falon gidan ta tarar da matar tana mopping na, na ta gaishe ta, ta dan saki fuska ta amsa, ta ce kwana biyu baki shigo ba. Nana ta ce ba ni da lafiya ne, kawo na yi miki. A'a ba komai, karki damu, zan goge. Nana ta karasa ta karba, ta ce ba ni zan goge, masu aikin naki ba su dawo ba ne. Wallahi tsoransu nake ji, tunda suka yi min sata suka gudu, sarƙoƙi na nagwal kaf suka sace. Shi yasa yanzu nake ƙoƙarin mu yi komai da kanmu. Falan ma sai a yi sati ba shara, tunda ba yara. Nana ta karɓi mopping ɗin ta goge ɗakin tsaf, sai dai ta dinga jin jikinta wani iri babu daɗi. Har su TV duk Nana ta karkaɗe ta goge mata. Bayan ta gama, sai ga wani saurayi mai kama da matar ya shigo da gayyar abokansa. Bayan Nana ta gama da falon ƙasan, matar ta ce dan Allah ki taimaka, ki karkaɗe mini falon saman ma. Nana ta ce babu damuwa, ta hau saman benin. Sai dai hawanta ke da wuya, ta ƙara jin jikinta babu daɗi, kamar za ta fita hayyacinta. Sai ta fara sauri, ta yi ta kammala, ta tafi kafin wani abu ya faru. Ga mamakinta ta ga wata matashiyar budurwa za ta ɗan girme mata, ta fito daga wani sashi na ɗakunan saman benin tsigal-tsigal, da siraran ƙafafuwanta ta saka mini skirt service a jikinta. Nana ta kalle ta, ta ce sannu, ina kwana? Sai a lokacin ta kula da Nana, ta ce yawa, ta nufi wata ƙofa. Siyama, matar ta kira sunanta, cak ta tsaya ta waiwayo, ta ce na'am. Wai Yusra ba za ta fito ta karya ba ne? Siyama ta ɗan ɗage kafaɗarta, ta ce I don't know. Matar ta ɗauki wayarta ta dandana, sannan ta kara a kunnenta. Ki fito falo, ina son ganinki. Ta ajiye wayar tana mita ƙasa-ƙasa. Nana a ranta ta dinga mamaki da mata kamar waɗannan a gidan, amma a ce saboda babu mai aiki a yi sati ba a yi shara ba. Nana ta nemi guri ta yi zamanta a kan kafet tana kallon TV. Sai dai har ta shafe lokaci a zaune, bata ga wadda aka kira ɗin ta fito ba. Aƙalla Nana ta yi awa biyu tana kallon fim, sai da aka gama ta yunƙura ta tashi, ta ce na tafi. Matar ta ce har za ki tafi? Duba dining, akwai ragowar biredi, ina ga har da sauran dankali ma, ko za ku yi amfani da shi? Nana ta yi murmushi, ta ce a'a Hajiya, na gode, idan na tafi da shi sai dai na ajiye a ƙoshe muke sai an jima. Bata ma jira mai Hajiyar za ta ce ba, ta yi waje abinta tana jinjina rainan hankalin matar. Don wulaƙanci ma ita za a ba wa ragowar biredi. A harabar gidan ta hango shi yana ta kaiwa yana komowa. Ita tunda ta samu kallo ma har ta manta da shi. Wani irin kallo ya yi mata, da sai da ta ɗan tsorata. A hankali take takawa tana satar kallonsa, har ta wuce bai kula ta ba, bai kuma bi ta ɗakin ba. To, a ɓangaren Alhaji Fatuhu zaune yake yana kallo. Ya ɗan kalli matarsa Fadila, ya ce kin san an yi wa malamar su Muhsin aure kuwa? Ta ce ha ba dai, ƙarya na yi kenan. Ta dafa bakinta da sauri, ta ce afuwan. Ya ce haka na ji a bakin yayasa, ashe wai ta santa.
Fadila tace haka na ji ranar da ta zo gaisuwa amma bata kyauta ba abun babu gayyata ni tun kwanaki tace mini za a yi mata auren ai na ma zata tuni an yi fa ashe sai kwanan nan aka yi amma duk da haka zan bayar da wani abun a bata gaskiya ya kamata ni ma zan bayar ina fatan Allah ya kawo rabo ta yi wa yaron ta takwara ya dan yi murmushi yana tuna yaron nasa tace yauwa dadi ya ciwon kan kuwa ya dan bata fuska yace ke dai Aisha ne kawai daurewa nake amma duk da haka alhamdulillah to sannu Allah ya kara afuwa amin baby na tayi murmushi tana dan yi masa fari da ido to yunwa ce ta ishi nana ita ba azumin ba amma bata ci komai ba ta dora girki sai dai papur ya ki shigowa dakin muryar Habu ta ji yana ta kwada sallama ta saka hijabi ta leka ta ga buzu baya gurin ta amsa sallamar ta ce ya shiga yana sake sallama ta amsa masa ta ce ina ga ya dan fita ne cikin damuwa ya ce ya fita kuma ina yaje nana ta ce ni ma ban sani ba amma ai dama yana fita duk da haka kar ya dinga nisa ki dinga hana shi fitar kin san ba shi da cikakkiyar lafiya nana ta ce ta yaya zan hana shi fita ni ka zo gabar da nake son a zo ni fa mutumin nan tunda aka yi auren nan ko sunansa ban sani ba kullum na tambaye shi sai ya ce min sunansa Buzu ya kamata na san waye shi a ina kuke a kasar ku kuma yaushe za mu je na ga dangin ku tunda a haka ta kaddarar ta zo Habu ya numfasa ya ce kin yi gaskiya amarya shi yasa nayi ta ce miki ki yi hakuri ki karbi kaddarar ki sai a yanzu na kara tabbatar da wannan kaddarar ce ta hado mu baki daya magana ta gaskiya ban san waye Buzu ba a sahara na tsince shi cikin mawuyacin hali mai kama da gucewar hankali da dimuwa yanayin kamannin sa ya sanya na san dan uwa ne Buzu kuma buzayen ma kala-kala ne naji yana iya Hausa ya kuma iya French shi yasa na tabbatar da Buzun Niger ne Na yi yunkurin tafiya da shi Niger saboda idan na bar shi a saharar nan zai iya rasa ransa ban kuma san da wa zai hadu ba don haka na yi nufin tafiya da shi Niger domin neman ahalinsa sai dai da na yi yunkurin nufin komawa Niger da shi sai guguwar sahara ta taso ta rufe hanyar baki daya dole na canza hanya na nufo Najeriya jikina ya bani akwai wani abu domin duk wata hanya da zan bi mu koma Niger na kasa samunta ina da wasu abokai a Najeriya su na kira suka karbe ni da niyyar a taimaka mini a samo masa magani saboda duk abin da na tambaye shi game da shi bai sani ba sunansa waye shi daga ina yake ina za shi duk bai sani ba wasu lokutan zai yi miki abu lafiya kalau na cikakken mai hankali sai dai ba zai taba iya ce miki waye shi ba wasu lokutan ya burkice ba magana yana ma iya daina gane mutane gaba daya baya son magana koda yana normal sannan wasu lokutan yakan burkice ya dinga jijjiga duk gurin mai maganin da muka je a Najeriya sai a ce ba za a iya bashi magani ba shi yasa tunda aka yi auren nan zaki ga kusan kullum ina zuwa ina kawo muku abin amfani wallahi ina matakar tausayin sa ne ba shi kadai ba har da ke ma jikin nana ya mutu murus tace yanzu shikenan ba kusan kowa na shi ba me na aura kenan cikin kwantar da hankali Habu ya ce akwai dalilin da Allah ya sanya ya hada ku da babu wanda ya sani sai shi ni kaina na fuskanci kalubale baro ahalina na taho Najeriya nema wa wanda ban sani ba magani idan kika saka hannu kika dafa mini akan wannan jihadin Allah ne kawai zai biya mu idan baki amince ba kuma shikenan babu dole sai na wuce gaba a raba auren dama mahaifinki ne ya matsa ya sanya aka yi auren dole
basu ankara ba kawai suka ganshi a cikin ɗakin ya ajiye abin dafa shayin sa da kayan dafa shayin ya juya zai bar ɗakin Habu ya tashi da sauri yana fadin tun dazu nazo ai baka nan ga kayan dahuwar shayin nan na kawo maka banza yayi masa ya nufi hanyar fita Habu ya bishi da sauri ya riko hannun sa amma ya fisge yana masa wani irin mugun kallo mai sauraro a nan zan ja labulan shirin a yau a madadin ni Hawwa Ugalba Aliyu da sauran abokan aiki na da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin nake cewa mu haɗu a shiri na gaba ku huta lafiya

tare da sashen Hausa na gidan Radio Bonn FM dake kan mita 92.9. A yanzu muna kan shawo kan matsalolin da muke fama da shi a daidai wannan lokacin. Da fatan dai masu sauraro za su mana afuwa. Zuwa karfe 3:30 daidai idan Allah ya kai mu za mu hada ku da ɗakin mu na labarai. A kasance tare da mu da fatan dai za ku za a mana afuwa.

show my sararum. The pattern the muna come back who hakugi the pattern de za amana za amana afuwa hagen za muna kan shawon kan lamari amma kafin nan da bari dan ba masararo mu wasu shawarwari da ya kamata mu dan amfana da shi a daidai wannan lokaci na damuna a daidai wannan lokacin da ana bukatan matan gida uwa gida ko amarya ko kuma yara da samarukan gida su kasance cikin sa kaya mai dan nauyi saboda yanayin sanyi a dinga kula da yara a dinga samu safa na kafa hadda ma na hannu kaman jarirai kenan saboda sanyi da kuma danshi danshi saboda yanzu ruwan ya riga da ya kama kasa sosai cikin gida ana samun danshi danshi so da fatan dai uwa gida ko amarya za ta dinga kula da kuma dinga samun ruwan zafi ana sha ba wai a dinga shan ruwa daga kai sai daga firiji ba saboda sanyi a dinga dan kulawa ana shan dan ruwan dumi ko kuma shayi ne kanan fari da kuma citta saboda yanayin gari yanayin sanyi ya kamata a ce yara mutane gabaki ɗaya dai suna cikin dumi na shan ruwan sanyi a kuma rage amfani da fanka ko kuma AC sai dai ko idan ta kama ne sai a kunna fanka ko kuma a kunna AC amma a dinga kunnawa a hankali saboda yara sannan kuma uwar gida da samarukan gida a daina yawo a cikin gida ba takalma na a samu takalman da ake amfani da shi a cikin gida ko safa a dinga sa ana dan yawo da shi a cikin gida saboda sanyi saboda akwai gidajen da duka cikin gidan tiles ne ake amfani da shi a cikin gidan to kuma kun san tiles yana daukan sanyi da wuri so ya kamata yaran gida da masu gida su dinga amfani da safa wajen yawo a cikin gida wajen yawo a cikin gida saboda sanyi da fatan dai uwar gida amarya samaruka da ƴan matan gida duk za su kula da wannan su dinga kuma amfani da shi har yanzu ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 yanzu bara mu samu wannan waka na Sani Danger domin ku shakata kana mu ka muku labarin mu idan karfe 3:30 yayi

Me sauraro barkamu da warhaka barkamu da take saduwa da ku ga labarin duniya mai karantowa daidai wannan lokacin daga nan sashen Hausa na Bon FM dake kan mita 92.9 a Halima ta Sani Jumari yau talata 28 ga watan Yuli shekara 2026 wanda ya daidai ga 14 ga watan Safar idan yau labarin namu a takaice ne yanzu dai kafin nan bari in fara karanto wasu daga cikin abin da zamu karanto muku a cikin labarin namu zamu ji cewa yanzu haka ana gargadi ga likitoci da suke kan gaba akan sakamakon cutar Ebola da yake wanzuwa da su hatara ta kuma ganin cewa an kare ƴan ƙasa saboda gujin kamuwa da sabon cutar na Ebola da yake yawo hakanan kuwa yau ne ake ranar biki na cutar wato da ake cewa hepatitis wato na cutar da yake da saurin kisa wanda ake cewa hepatitis yau ne ranar da ake bikin na ganin cewa an kawar da cutar sannan kuwa a kasan waje ko yanzu ana nan ana ci gaba da ganin cewa an dakatar da masu sakamakon ana nan ana ta masu kashe wutan gobara na kokarin ganin cewa suna ganin cewa sun kashe wutar da yake da ya addabi yankin Madrid da Bordeaux da ke can kasan Spain da kuma kasan Faransa wutan daji yanzu kuma ga labarin dalla-dalla wani gidan gwamnan jihar Lagos wato Dr. Ibijoke Sanwo-Olu ta yi kira da a zuba jari sosai a fannin kiwon lafiya hakanan ita ma hukumar NCDC a nan jihar Lagos ta ce dole ne a zuba hannun jari a fannin kiwon lafiya saboda sakamakon cututtuka masu yaduwa don gujewa sake sakamakon barkewar cutar Ebola a Najeriya Dr. Ibijoke ta sanar da haka ne a taron shekara-shekara da hukumar da kungiyar likitoci na Najeriya suke yi reshen jihar Lagos da suka yi a wannan shekarar inda a wajen taron take cewa barkewar cutar Ebola da kuma cutar COVID-19 ya zama darasi domin kuwa ya kawo darasa da dama na sanin yadda za a tankare da kuma kawar da cututtuka masu yaduwa a cikin al'umma da sanin yadda za a magance shi a wurin taron hukumar NCDC ta yi gargadin cewa wajen kaucewa kamuwa da cutar na Ebola da kuma bayyana da alamun cutar take yi inda suka bayyana akan cewa zazzabi mai zafi yana daga cikin abin da yake nuni da alama da kamuwa da cutar Ebola sun ce wa 'yan kasan ba kowane zazzabi mai zafi bane yake da alaka da cutar malaria inda suka ce cutar din Ebola shi ma yana daga cikin haka a lokacin shugaban hukumar na NCDC a nan jihar Lagos ya kira da 'yan likitoci da suke kan gaba wajen kare yaduwar cututtuka da su hatara da kare kansu saboda gujewa kamuwa da cutar Ebola domin kuwa ai abu a shekaru da dama da cutar Ebola ta yi ya zama darasi ga 'yan kasa gabaki daya Shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu yayi Allah wadai da kisan gillan da aka yi wasu da basu ji ba su gani ba a karamin hukumar Kauri da ke can jihar Kaduna inda ya umarci jami'an tsaro da su binciko wanda suka aikata haka tare da kubuto wanda aka yi garkuwa da su ya ce harin da ya janyo asarar rayuka kusan mutane 30 wanda mata da kananan yara suna cikin wanda suka fi samu aka fi kaiwa wannan hari sannan da dama sun samu raunuka don haka shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ya nemi da jami'an tsaro da su kokarin ganin cewa sun kwakwato wanda aka yi garkuwa da su a jihar Ogun ko fusatattun dalibai da suke makarantar kimiyya da fasaha da ke can jihar sun fito kan titi sun fatsama inda suka rufe babban kan hanyar shiga Lagos zuwa Abeokuta sakamakon kisan gillan da aka yi wa dan uwansu dalibai lokacin da wasu 'yan fashi suka shiga makarantar suka yi wa dalibai sata cikin dare 'yan fashin suka shiga dakunan kwanan nasu daliban inda suka kashe ɗaya daga cikin dalibai sannan da dama aka basu da raunuka da kuma suka yi awon gaba da wasu kayayyaki masu amfani na daliban al'amarin da ya sa daliban kenan suka fusata suka fantsama kan titi suka rika kan babban hanyar da ke hanyar shiga Lagos zuwa Abeokuta babban kotun tarayya a nan jihar Lagos ko ta yanke wani shahararren dan kwallon kafa da yake buga wasa a kasan waje da ake cewa Shegun Hunkari tare da wani kasungumi mai safarin kwayoyi da ake cewa Intoruka Chinedu hukuncin gidan maza na shekaru 24 a zaman gidan yari sakamakon shigowa da suka yi da hodar Iblis a ta bakin mai magana da yawon rundunar NDAA Fim Babu Fim ya ce Chinedu tun a shekara 2012 an sa taba kama shi sakamakon shigowa da yi da sakamakon safarin hodin Iblis ɗin da yi amma daga baya aka ba da bilinsa
yanzu kuma a watan Yuni na shekara 2025 aka sake kama shi yana kokarin sake shigowa da hudar Iblis da ya kai gram 800 daga kasan Ethiopia. Shigowarsa ke da wuya aka sake dinkinsa. Shiko Hunkari dan kwallon kafa da yake buka kwallo a kasan waje kasar Brazil ya ce ya dade yana amfani da sana'arsa yana shigowa da kwayoyi zuwa kasa. Sai dai yanzu ayi kokarin shigo da kwayoyi ne daga kasar Brazil din. Da niyyar cewa zai karba inda aka kama shi a wajen ajin mutoci dake filin sauka da tashin jiragen sama na kasan waje a nan jihar Lagos. Aka kama shi yana kokarin karban kayayyakin da aka shigo da shi daga kasan Brazil na hudar Iblis. Kuma a lokacin da ake tuhumarsa da laifuka a kotu ya amince da cewa ya karge doka kuma ya karba laifin nasa da aka yi. Dan haka yanzu aka yanke masa hukuncin zaman gida maza na shekaru 24 tare da hukunci. Yau ne ake ranar biki na hepatitis wanda cutar da ake kukawa da shi cewa yana da saurin kisa. Sannan masu masana a wajen taron sun bayyana cewa dole a fito a ilmantar da mutane akan ranar bikin. Din ranar 28 daga watan Yuli na wannan shekarar ne ake wannan bikin na cutar da yake hallaka hanta. Wannan cutar kwayoyin cutar sun bayyana shi cewa yana da mataki daban-daban. Akwai matakin A, B, C, D da kuma A. Sun ce wannan matakin sai dai na ba da ca shi ne yake da illa wajen hallaka hanta. Sun ce duk wanda yake da wannan cuta yana da biya in ba an tankare shi da wuri ba a ga cewa ya shanye. Yana haifar da cututtuka da ya danganci hanta har da kansan hanta ma duka yana haifarwa. Sai dai sakataren fannin ilimi a nan jihar Lagos Dr. Mansura Adeleke ta bayyana cewa cutar idan aka gano shi da wuri ana taimakawa a ga cewa an kawar da shi. Sannan alamun cutar yana nuna akwai zazzabi mai zafi, gajiya, rashin samun ɗanɗano, ji kamar za ka yi amai, ciwon baya, fitsari mara kyawu, za a ga fitsarin ya yi yalo-yalo da kuma ido zai canza da kuma fata. Yana daga cikin alamun cututtukan da yake nuna da cewa mutum ya kamu da cutar hanta. Ta ce wannan ranar ana yin shi ne domin ilmantarwa da wayar da jama'a illar cutar da kuma yadda ake kawar da kai da yadda ake gudun rashin kamuwa da cutar. Ta ce kuma ba cuta bane za a ringa tsangwamin mutane ko kuma a ringa ganin cewa mutum yana da wani cuta na ƙarshen rayuwa. Ta bayyana wannan cuta ya kamata jama'a su san yadda cutar yake da kuma ilmantar da jama'a a taron da suka yi na ranar biki. Masu kashe wutan gobara a Madrid da kuma Bordeaux da ke can ƙasan Faransa da kuma Spain yanzu suna ta ƙoƙarin ganin cewa sun daƙile wannan wutar gobarar. Wutar gobarar da yake ta janyo asarar rayuka da raba mutane da tsugunan gidansu, inda aka nuna cewa wutar gobarar yanzu haka ya ƙona gidaje da kuma wurare da dama da ya kai mu kusan hektar da kuma filaye da ya kai mu kusan hektar 42,000 da kuma gidaje kusan 240 yanzu haka ya lallata sakamakon wutar gobarar dajin. Yanzu haka masu kashe wutar gobarar dajin a can ƙasashen biyu suna ta fafutuka da kuma kwashe mutane da suke kusa da yankunan da cutar take wanzuwa a garuruwan da ke can ƙasashen Spain da kuma ƙasan Faransa. Masu sauraro, iyakacin abin da na iya kawo muku kenan labaran namu a takaice a daidai wannan lokacin. Sai dai kafin ta shiga muhimmancin wasu muhimman kanunsu kamar yadda muka tsaji. Yanzu a jihar Lagos ko an kira da ganin cewa ƙara a dole ne a zuba hannun dole a zuba jari a fannin lafiya domin gujewa kamuwa da cutar Ebola da yake yaduwa a ƙasar Najeriya. Yau ne ake ranar bikin hanta na duniya wato da ake cewa hepatitis. A ƙasan waje ko masu kashe wutar gobara suna ƙoƙarin ganin cewa sun daƙile yaduwar wutar gobara da yake yawo a wasu wurare da ke ƙasar Spain da kuma ƙasan Faransa. A madadin editanmu a yau Shelly Halimatu Sanjuma da na karanta na fassara muke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu.

0: to barkanmu da dawowa Halima ya kaman kin mu kin ko sanga miki ne nake dauke
1: ne to an ce za mu ne saki fatiza
0: to yau gadangadan kin san akwai abubuwa da dama da ake da saki
1: to
0: yau gadangadan mun tashi ne muka tafi jahar Maiduguri kin san su Barno kin san su yawanci sun fi amfani da saki
1: okay
0: to sakin kuma kin san shi saki ana abubuwa da dama da shi to amma yau wannan karan wannan karan sakin da zamu yi amfani da shi da abin da zamu yi da sakin shine burabisco
1: a lalle ko burabisco
0: da fatan yawa kin taba jin
1: burabisco na sa abincin mai dugu kin san wannan jaha akwai abincin da suka fi kwarewa da suka fi ilmantuwa da shi to na san burabisco yana ga cikin abincin da ake da ana cewa abincin
0: Maiduguri
1: wanda dai ni dai ba na iya da hubarsa bane amma nakan ji shi kuma nakan ga shikin sa sakamakon yanzu kafafan sada zumunta abincin ma da daddafa ba abincin da ba zaka kawo zaka kai karo da shi ba to amma gashi yanzu har cikin office ina zan je da za a koyi da wannan girki
0: to yanzu dai ki jawo kujeranki kusa saboda ki
1: to madan ja
0: ji yanda ake sarrafa wannan shi burabisco shi wannan burabisco abinda ake bukata ana iya cin wannan burabisco din da miyan taushe musamman kin ga ƴan Maidugurin suna cin shi da miyan taushe amma yanzu saboda abubuwa da aka ci gaba yawa in ya wadata to ana iya cin shi ma da miyan dage-dage
1: to
0: ko kuma miyan cabbage sauce
1: miyan lambu kayan lambu
0: kayan lambu yawa kayan lambu
1: to ya ake wannan burabisco
0: to da farko dai abinda ake bukata kaman dai a dadi amma dai bari mu nasi a takaice dai wanda zai kasance sauki ma uwar gida idan uwar gida ta je kasuwa yanzu a kasuwanni ana sadda sirfaffen masara za ki same shi a sirfi ba kaman da sai ka je ka sirfa da kanka ka wanke ka kai inji ba yawa to yanzu kana iya samun sirfaffen ma
1: wanda aka barza
0: aka barza shi yawa an sirfe shi an barza shi idan uwar gida ta samu wannan barzazzan taki din sai ta wanke shi idan ta wanke shi sab ta wanke shi mai kyau sai ta aje a gefe sai ta dauko tukunyanta shi tukunyan
1: ba tsane ba kawai a jikin za ta
0: rufe no idan ta wanke shi sabta ta sa shi a cikin masaminta ruwan ya dan sauko kasa kin ga ta wanke ta sa masamin ruwan ya sauko kasa sai ta dauko tukunyanta sai ta wanke wannan tukunyanta sa ruwa idan ta sa ruwa a ciki daidai wanda zai mata dahuwan shi wannan sakin kenan
1: ba da yawa ake so
0: ba da yawa shi mai ne ruwan ya danganta da yawan sakin da za a amfani da shi a gida kenan za a samu ruwa kaman kofi biyu idan an samu saki kaman kofi uku yawa sai a sa masa ruwa kofi biyu idan aka sa ruwan na wuta sai a dauko mai a zuba mai sai a sa gishiri amfani wannan mai saboda kai ya kame jikinsa ana son shi wasar-wasar ne shi burabisco
1: ana so ya wawwase
0: ya yi wawwase ya yi kaman tuwo yawa shi ne amfani da ake sa shi wannan mai kenan a cikin ruwan to sai uwar gida ta rufe tukunyar nata sai ruwan ya tafaso idan ya tafaso kin san akwai inda kowa yake nashi sarrafan nashi amma yanda ne nake sarrafanawa shi ne bayan ruwan ya tafaso sai ta dauko wannan sakin nata da ta wanke sai ta zuba a cikin ruwan nan tana zuba a cikin ruwan sai ta rage wutan ta kadan bayan ta zuba ta gauraya ta rufe sai ta rage wutan nata kadan saboda shi wannan ruwan ya dafe ba son ya kone ko kuma ya yi dahu
1: dahuwa zai yi ko ku turara
0: a dahuwa zai yi
1: okay
0: ba turara ba saboda kin ga kamar yin turarawa shine masu amfani da couscous da dai sauransu dai haka amma shi wannan masara yana da dan tauri dai kadan to amfani da ake abin da yasa ake so ya dahu kenan kisan kowa da inda yake sarrafa nashi yawa to irin wannan sai ka bar shi a wuta ya dahu dahuwa zai yi sai
1: ka kadan kadan
0: wuta kadan kadan sai ya dahu za a dauko in ya sa a ciki sai a dauko dan ko foil paper ko kuma abu dai da za a dan rufe
1: ko algarara
0: yawa ko algarara sai a rufe da shi amma kin ga yanzu mun saba wannan ba mu cika amfani da shi yanzu sai dai sai foil paper to sai a rufe da shi sai a dauko murfin a rufe sai a bar shi minti 5 zuwa minti 10 shi bai da wuyan
1: dahuwa
0: dahuwa bai da wuyan dahuwa idan an bashi minti 5 zuwa 10 sai uwar ta dawo ta duba ruwan ya riga da ya tsotse sai ta taba ta ji idan yayi mata laushin da take bukata to alhamdulillah idan kuma bai laushi ba tana iya kara ruwa to shi inda ake sarrafa shi wannan brabiscon kenan sai a kwashe shi a zubaza shi a faranti saboda ya sha iska kai ya zama kaman totuwan na baza shi akan faranti to shine yanda ake
1: brabisco
0: kenan yanda mu muke yi na mu bai da wahala kamar yanda kuma nace ana iya cin shi da miyan ganye ana iya cin shi da miyan kayan lambu sannan kuma iyayen mu na da suna ma cin shi ma da miyan kuka
1: duka
0: dai miyan kuka idan kika taba wannan miyan kukan da wannan brabisco to Halima ba ma yawo mu kiwa inji masu iya magana yanzu bara mu dan takata dan sai mu dawo.

0: barkanmu da dawowa idan tare da mu muna magana ne akan yanda ake sarrafa burabisco kuma kamar yanda nace idan uwar gida ta samu masaranta ne kamar yanda ake sarrafa a kasuwa ana samun shi a barze idan ta kawo ta wanke ta sanne shi sai ta zuba cikin tukunyanta da ruwa da ta sa mai ta kuma sa gishiri sai ta bashe ta faso dan ya tafaso fato shikenan fa an gama burabisco kuma shi burabisco na ana cin shi da miyan ganye ana cin shi da kayan lambu sannan kuma kafin manta bangaya masu sauraron ana iya cin sa da kuma madara
1: ana iya
0: sha ana iya sha yawa ana iya shan sa da madara kin ga kamar wanda ba su
2: so wannan mun da aka saka ta farko ba zai fito da yawa a jikin
0: ah ba zai fito da yawa ba shi mai dan kadan ake sa shi ba
2: sai
0: in ma kin sauke shi ba za ki ma san cewa an sa mai ba
2: eh akin ga kamar ko kuskus ne saboda idan kika zuwa kasuwa ki kadan saka mishi mai ko butter yana taimaka wajen wawara
0: abincin
2: ba zai dan kwaki ba za ki kan shi yayi ya dan dakulu ba
0: ka eh kamar yanda nake shine amfanin sa mai din a cikin shi burabisco kenan kuma ba zai nuna alamun cewa da mai ba saboda mai ba da yawa aka sa shi ba to kuma shi ana iya shan shi da nono
2: ko madara
0: ko madara yawa kuma da ruwa ana iya
2: wannan kwadai yogurt fa shi
0: yogurt ya kai Halima in kika je gida ki gwada sai ki kira wani ki bani labari
2: to shikenan
0: idan kika je ki gwada zaki sha mamaki
2: to ni ma bukun san ina son wannan abu da ake cewa mu shiga girki dan dano kenan
0: dan dano so
2: ai san wa ita ce gida aka ce wa injin mata
0: indiya
2: to inji yanda haka ne ina kan gwada ruwanin girke-girke uwar gida da mai gida da fatan kuma za ku gwada ina ga Aisha da dukkan alama abokin gaban namu yayi domin ku lokacin yana hararan ina ga anan ya kamata ki dan gasa aya ko kuma akwai wani kirar da zaki masa sauraro ko akwai wani karin bayani da zaki musa
0: a ba wani karin bayani da abin da nake son ce shine dai da fatan dai masu uwar gida ko amarya za ta gwada domin ta gaya mana ko kuma idan uwar gida tana da yanda take sarrafa nata tana iya kiran mu ta kuma gaya mana yanda take sarrafa nata saboda mu gwada ita ma yanda take sarrafa nata din to masu sauraron mu duka nan muka kawo muku karshen shirin mu na mu koma kicin na yau sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani shirin kuma

0: ni oba mure wa ire ti de ire wole ayo ti de we are full of joy ni boni ni le se wa bond fm 92.9 ta kale si number 1a ni oni gbongbo ni a kale si o mo wa ni alejo kan pelu mi ni ile agbara ni bi loni alejo ti mo mu wa yi won pera won ni afili dara sugbon nkan to dun mi ju leni nkan to dun mi ju leni ni pe mi sa fe ni afili dara won gbagbe ilu si lodun mi gan o sugbon won ma gbe ilu yen wa lojo kan to ma lulu yen sey ti gbogbo wa mo ti e ti daruko won aboritoke dana ko wa ko ti poju eyin ara le won kan fidile pelu alejo mi ni ile agbara ni bi nkan ti Mr. Femi ri ti won fi yan ilu pe pe awon kan fi ilu dara lorisirisi won ma so fun gbogbo ara le oya Mr. Femi e je kan gbon lenu yin peyin gangan le wa pelu Princess Olayinka Anigbe ile agbara
1: Eka le gbogbo le o oruko mi ni Ogunyemi Femi Oladimeje
0: Ogunyemi Femi
1: Oladimeje so o je onilu I resist mo dey feel like ilu ni pe o je nkan ti o je nkan asa ati ise wa ni ile Yoruba then o de ma bu iku orin ati
0: pe won ti e wa lawujo se mo pe irunsin ta ba ni ke ka bere si ni ko ri pe o se o Jesu a o ma yin o se mo pe ko le du bi o ba se pe te e ba ju ilu si o na na ogbe ni Femi ogun yemi Femi ogun yemi awon ru awon iluwo le nlu ati pe igba wo le bere lu ibo le ti koko bere si ni lulu
1: ha mo bere si ni lulu ni igba ti mo wa ni pidigree lodun na lon ni Lautech ogun mosho be mo bere si lu omele mo bere lati omele then sakara then
0: Elu omele, elu sakara.
1: Mo lu omele bata.
0: Omele bata.
1: Bẹ́ẹ̀ni, mo lu iyalu.
0: Iyalu.
1: Bẹ́ẹ̀ni, mo de lu adamo. Ile ton pe ni apala, talking drum.
0: Gbogbo ele nlu. Bẹ́ẹ̀ni. Ti wa je pe kan le ti wa gbe wa fun mi leni. Ka jo ninu studio. E o fe le fe nu lu bayi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ogbe ni to tun tele yin na. Awon na o tun gbe nkan kan da ni bayi ni kan na fi. Mi Brother Wale Wonders. Eyin na o gbe lu da ni o du mi go. Olorin la won. Awon ma nkorin.
1: Okay. Ilu Moka no de la won.
0: Ilu Moka ni won. Bo se wa je ilu Moka, emi gbodo gbo lenu won leni kan to lo nbi bayi sa o. Pelu bo se je, won ma korin yen. Kuda na ogbe ni Femi mo fe bere kan lowo yin en lu ilu bi megrin le ti daruko pe yin kan lu abi be e kin lu talking drum no e kin lu drum agba no drum
1: drum set
0: mo le
1: gbianju e
0: le gbianju bata nko
1: mo le lu bata
0: e tun le lu bata no ko de bi yin nile onilu
1: idile mo si mi mo mi ni onilu
0: emi na mama yin idile akoko atori ngba ti e mo gba se mi ati yin so mo fe ke debi ni ke wa so fun mi bi te je lo polu te ki se ayan fe ni te ki se ayan ye ni te de mo lulu ahe so inu mi dun be yen se ati kekere le ti like pe ti e ma lulu ni te ba dagba abi nkan kan lo kan ti yin lo si die pe e
1: ma tori pe church lo bi wa se mo CAC so a ma lo si isirole isin aro kakiri be yen nkan to je ki ni interest in
0: ninu instruments
1: generally in.
0: So ogbeni Femi o e je ki wa bere kan lowo yin ni be se lu gbogbo ilu awon bi awon olorin melo awon olorin ilu moka se ti ko ni te ti lulu fun ti won ti mo abi ke je ka mo
1: mo ti lulu fun mo lulu fun Wale Wonders mo ti lulu fun Femi Praise na ni so mo de gba si mega normal lo ti show mo ma lulu pelu Ayanshola that one ojo ma lulu papo
0: e ma lulu
1: then
0: o da na pelu gbogbo ilu te wa lu ise tun ni shemi e tun ni awon shemi te tun yan layo lati ma se
1: mo ni shemi ti mo yan layo ti mo se
0: mo
1: je programmer
0: okay
1: system
0: o ti ye mi be okay
1: so
0: yẹn iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe kíkọ́ kò dẹ̀ dí kankan lọ́wọ́ rárá tó bá ti ẹ̀pẹ̀ yín sì ń pékẹ́ wá lọ lùlù lamẹ́ríkà náà ṣe máa lọ
1: ṣe máa lọ
0: ẹwà available ọlọ́run adẹ̀ gbẹ̀yìn gàlágbàrọ̀ ọlọ́run adẹ̀ ẹbẹ́ ṣe wá jọ nílùú yìí ṣé àwọn èèyàn náà tó bá ní fẹ́ kọ́ ìlú lọ́dọ̀ yìí ṣe máa ẹ̀lẹ́ kọ́ wọn nílùú
1: bẹ́ẹ̀ mo lẹ́yìn tí mo ti kọ́ nílùú
0: dáadáa
1: tó dẹ̀ wà
0: dáadáa
1: bẹ́ẹ̀
0: tún lẹ́yìn tí mo tún kọ́ náà tún kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ dana o na no gbe ni femi o ma ni die pataki te fi wa gogon pe nkan te fe ba wa so te fi wa lori ibu te nwi se mo pe so pe nkan cultural ni so o ma ni nkan kan to je pataki te fe ka won ara le tun mo nipa ibu te nwi
1: mo like bi yeah importance down your phone talking drum because ko si bo se ma se ayeye either oku ni either igbeyawo ni either isile ni ti won ni ilu o je nkan te pe gbogbo ko si mo fe se dano iyawo abi ege jo
0: si won ni ilu beni abi won fe sile ni abi won fe sojo bi be be abi ko mo olori fe korin be o ti di dodo ko pe yin o ra no awon ti won gbo yin ni ile ise mo pe ru nkan te so yin sin olorun lo fun eyin lebun ebi mo se wo ati pe won bi ma ma yin nile onilu ka so pe tun mu lodo emu ni dile awon mama yin abi be ni olorun de ti wa fe bu yen ko fun yin nipa sinsin olorun dada pe ton ba fe be ta ba fe be lowo boda eh wonder no sin pe nbo no ti bere orin wa nile ijo sin na ni church na ni eh awon eyan fe mo yin si dada awon ton gbo yin won fe mo yin ton gbo yin ni bond fm 92.9 awon andus yin wo na awon eyan ti le ni ton ti le ba yin soro ton ti le chat yin ni awon fe kan si yin ni ero ba ni soro ni whatsapp number yin
1: e je ka awon eyan gbo whatsapp number mi ni 080-63-27-53-84 then Instagram me drum Mastro Femi
0: drum Mastro Mastro Femi okay
1: then Femi underscore Joel
0: Meji ni emi Femi underscore Joel
1: or drum Mastro Femi
0: Femi TikTok nko
1: mo ni di TikTok no Femoscopy
0: Femi
1: Femoscopy
0: Femoscopy okay ni TikTok won oya mo nbo na je ka tun doke lohun na ka wo nkan ta ni nbe

0: ṣe da be emi ni mo wole bi mo ṣe wo yin yen e ti wo nu emi lo adupe lojo lo to ohun e ogbeni kola
1: wale
0: wonders ohun na ni e ti gbo yen a ri pe awon orin ti e ma ma gbo lenu awon orin emi ni mo orin ti eyan ma gbo laro ti ni eyan ma dun orin ti eyan ma gbo la le ti eyan ba fe lo sun ti ni eyan ma gbo te emi ni mo gan ma yi le yen ka to ma yi bu ti eyan ka ohun na ni e ma gbo ogbeni wale orin melo wale ti se sita
1: o ti se orin bi me mi si maro
0: mary
1: simara ba ise afegbon jade tori nkan to ti je ka gbon jade enikan wa to nje oruko mi so afe try lati mission pe a claim oruko mi pada ni dodo social media so that anybody can tell me koni le tell eni yen
0: okay
1: ale je yin
0: no ma no
1: tell e tori gba ti gba ta ma fi wo ori YouTube ni oṣu bi melo kan seyin a ri pe nikan je oloruko mi to do wa le so kini ye o wa ti fa e contact ti le fi do rin wa jade to ba bi jade awon ti e kon tele mi o le fe ma tele eni yen awon ti e kon fun bi ise fun mi o le fe ma bi fe eni yen so nkan to sele gbogbo ni e but titi oṣu to nbo awon orin wa o ma jade
0: lagbaro lo so ohun na le ti gbo lenu ogbeni wale yen pe oruko ti di meji lori social media won o de fe ki ojo ma lo jojo ko ma lo won ni won ni fi re ti wa se apinle eni yen na boya wale lo na nje lo to ohun na wonder la ku ara ti e na eyin na wale ni yen eyin na wonder le odo ti yin na so wale di meji ni yen lori social media so olorun a ba wa yoju e lagbaro lo ani sise fun omo elomi ije lagbaro olorun so ti gbogbo e ba ti popo tan pe ba ti bebe e ma gbe wa sodo wa ni o ti di dodo eh wa wa full interview to le borrow interview la nse fun yin lowo
1: borrow
0: interview ni so eh wa wa full interview ni ase lodo mare but ewo lo wa lowo lowo bayi pe tawon yan ba ti fe lo sori page yin ti won ti le sare gbo ba won kawon yan ma like kan download orin ka ma fi jonse ewo ni e je kawon yan ti e mo
1: please make the team ashe lo pe ta se tan maybe your semeta so osh meta seyin
0: osh meta seyin
1: o lo wa ni online
0: online lowo lowo
1: I should drop yen o tun wa ni kan ti mo se pelu ore mi iye Holy Ghost Fill Me Up featured by Wale Wonders.
0: Okay.
1: That song is very powerful. Only me, only Abara go.
0: Only Abara.
1: Only me. Only Ghost Fill Me Up. Michael.
0: Only Ghost Fill Me Up.
1: Yes.
0: Okay.
1: Michael. Future Wale Wonders. Only me, only Joe and Jack. Me, I'm hunting luxury social media. Lati stream.
0: Lati stream me.
1: Yes.
0: Oda ko si problem ti gbogbo e ba ti popo tan te ba ti yoju oruko yin tori ta ba so pe wale wonder bayi kon ma le lo sodo teni ti bi yen so ti gbogbo oruko yen ba ti ni atunse tan awa available fun yen yen sha ma bo ni ile ise wa tawon ba fe pe yin bi WhatsApp number yin e je kon mo ero ba ni so wo
1: yin na okay ba ni so mi ni 0807
0: eni su ori a fe fe le wa yi oya
1: 0807 8 7 8 9 4 9 4 5 3 5 3 9 9 9 9
0: len kan si
1: 0800 7 8 7 8 9 4 9 4 5 3 5 3 9 9 9 9
0: so ogbeni wale wonder we know ni e ti gboyin adupe lowo ya ti ogbeni femi o oguyemi awon mejeji ni alejo mi loni sugbon won pada bo tori mi ti e le gba ni keyan nilu ko ma ko lulu bi merin ko ba je kankan wa ti boya ka ti jo tawon de ri bayi gan ko mo pe eh o ndun o po o pe fun wa lagbaro lo to titi ba ti awon alejo mi o tun wa pade ni la se ledumara temi ati on to ndun wa ninu ko ni ba wa ninu je la se ledumara mo dupe lowo ori toke olowo button ni afa ko pe to pe o ti pe awon na wole were adupe lodo lo princess online kan igba loruko temi lekan si mo yi wa ni kale mi ti lo gege de akede tu loni e se pupo be se tete si wa
2: Route FM 92.9 exclusive to give it

0: ẹ káwọ pa sọrọ eto ileṣẹ bọ fm lọwa gba bọọlu sawun tẹ sọju live and direct ife sọse to waye lana ode yi laarin nigeria pẹlu ghana 4 si 2 lo yori si 4-2 olorun se nigeria aropon la bele ati awanfo loke tente ni de pe abdul muiz adeleke na loju meji sinu awon lototo to je pe o pada yori si 4 si 2 ta fi lu awon alatako wa ni under 20 bi eji lo ni labalabe awon obirin na nda gojo gojo ni ti awon ti won gbe rin won se daada o koda e ni gangan ni ipele semi final ti ba ni ka wo oruko en ti o se yun debora achapong na loruko re o si se daada se ko ipele semi final ti wa ile ni olorun ti se pe atute swaju labalabe na ori na lawon yin se daada loke oku na hun o si je pe ta ba ni ka wo daada mo se n ba lo yi ta ba le gba oku jo ka fi adu ati won leyin won ja olubori nigbeyin na ni lori oro oja pasiparo ni papapa john stones to ti babodo fun iko man city tele tele ri na lo si to ba lada ko mo iko inter milan lori le de italy lohun ni syria a lati le ba se oro aje ti e lati teso aju nbe eni je pe o ti wa ni gbedeke lati gba bolu ni won ba pe eyan wa je free agent bayi o o da ko mo iko mi lati mo teso aju to je pe dada na ni areti kididu ososo lodo te labade na lori ede italy akoni mo gba ton wa lati dare won fun sa to nbo yi fun ti fesan se ni ti euro to nbo yi na lo je pe eyin oro asoyipo laarin won agbawolu tetele to je pe akoni mo gba ton tun mu damos andre pilo na lo ti wa so pin bayi o ta ba ni ton wa je paolo madini to ti gbase laarin jo meedogun seyin ohun ati lorando na won ti sele pe a te ba ti ko te ba so pe egba andre pilo ege bi akoni mo gba ta won fo si awon lo ofisele e ma yanju nkan yin fura yin bi en se je niyan labalabe na ni papapa iko chelsea won so labele lati mu dani webe kuda ko mo ge bi agbe striker lo waju agba bolu laarin gbogbo lo waju fun iko iko brentford iko brighton na ni sugbon bayi o lo da ko mo iko mi lati pe yes yo ma tẹ siwaju ni agbọn ibẹ na lori ti ese kuku ni papapa yin sai mele yi ninth edition ti senator anthony adefuye grassroots football 2026 o ma bere pelu ase olohun ni ojo thursday july 30 ni de pe awon okunrin atawon obirin na ni won ma fi gagaga ni ti ifeson se yen ni de pe okunrin mejo obirin mejo o tumo si pe ipele quarter final na lo ma bo si yen a lati be a ma tun siwaju bo si ipele semi final lati ma bo si ipele final na lati asegagba bo se lo yen labara lo ju lo le ni le se bodi fe na lawa 92.9 o wa kiro le se bs media broadcast on number 6 e ba re tui alasia bus stop ladipo leko oke oke na le wa lo ka tun fi le pade lo lo de yen lo bo ti ni mi na ni olayinka anigboya omo dudu bi taya moto kai ewo 316 na jini o je toti bo e sanwo eleju ba lo emi na omo yan re lori fe inu re solaudin legit ni gege bi asa mi to ke wa nbi o kuruju
1: happy on the 92.9

ma wa omo pupa bi taya moto e nurudin ni ko gba dada emi to ni mo didun bo mo pupa emi te pe tin ba wonu palo ba e ni lo pe ke tan na sibe eyan ko wa ni mo dudu ake anti wa fola shade kadri e akeyin na gbogbo ti e ba wa ke ma gbo wa so eyan re eko ki lo nsele o bawo lo se nsele bawo lo se nlo to a nbo na Eja Adele se BS Media ṣugbọn ki n ti o lọ. Princess Olayinka nigba loruko temi mo n bọ.

kaabo pada akojopo orin agbaye lo nte siwaju adupepe e se nte ti siwa awon osise leka ti eto ilera ati awon ti o nsa akoso lori bi a se gbodo se akoso awon ohun arufi ti a mo si siga ati awon nkan to ba jomo taba lo ni won sele pe a gbodo mura to ju aran lo lori bi awon to nse siga ati ohun arufi bo se nda ogbon orisirisi ba se le wo lomodo lo nbo sinu bu igba ton soro nibi ipade eleketa ru e to pe ni Africa Center for Tobacco Industry Monitoring and Policy Research ATIN na ni won tin sele pe a gbodo ma mojuto awon to nse

0: John Vance 3-in-1 Chocolate. Enjoy in home.
1: Band FM
2: 92.9. Band FM 92.9. Adupe pupo obe shin tete si wa. Niba ita tide lati iyara ro yin wa. Se ba wojo ojo yin, e ba wojo ago yin, e ri pe ago meje ti koja iseju mokandinlogun. O ye je ka ma lo sori eto ti okan sunko na ni eto yin eto wa eto ara lewaja pelu Tuju Olalekan ati awon ene wa won to jo ti ko eto emi olotun won na wa nkale Olayinka ni gba loruko temi oke oguya e je ka tun lo gbon nkan to nse le nbe ni irole tuni

0: ama to dupe o
1: a
0: do olorun oba baba o ni bo le to pa mo doni baba doni ko si ejo ta fe bo olorun wi o ko si apili kan ele to pe a le so ka fe tin waju olorun
1: ri
0: ko olorun oba lalagbara oba tin dara tin dara to gugu ati ka bi ese lady mary adupe o oba to cho wa doni adupe o oba la na julo adupe o oba tin rin wa lowo adupe o oba le wi oba le che adupe o oba ti oba leyin wa adupe o a to nte si waju lere eto ara le waja loni adupe o olorun tin rin wa lowo gugu gugu aziko adupe o a ki mama wa mo ba deni ke woro la degun ke oba do baba ti we wo ogun baba deni ko baba deni ko ya baba deni ko ro baba deni ko gun bere ye oma do awaye ni mama ni bi maki won lere ke Romila baba to loko to ni loko to joju koko la le do ko la do awaye nbe si mama e to bo pe fun wa e to daju bayi lo
1: owo
0: ke te ba gun patapata e ni jabo
1: ori
0: adegun ke ni oke agun la le ma gun
1: la
0: ke idumare adupe olowo ejina prince ade emi oke omo oke were je opare mo alache fe church paint
1: alache
0: antre petroleum alache electra back value hotel alache electra ebenisa hotel to wa nla jin ile
1: ni
0: o kuku ni te owo ni agbara olorun ba e ma mo wo na owo ni o erin wa lowo e ti wa le ina lowo olorun ba ko ni ko laye yin olorun ba lojo yo wa wa rin yin lowo yo ma ti leyin adupe gan lowo yin o adupe olowo baba wa omo oba olalere agbe omo ba ilu lero
1: baba
0: yin fere ilu re bi ka ti nke nsi ma nche re wo ge liri n to ba je mo ti ilu re lagbara olowo baba e ton bo pe fun wa o olorun ba o ma rin yin lowo olorun ni para leyin yin a ki awon egbe wa ni ti won je egbe awon omo okegun ta wa leko
1: eni
0: mi egbe ti awa ta je omo okegun ma nche leko a pe ni okegun club o je egbe kan to so gbogbo awa mo ke gun patapata to so wa papo leko
1: to
0: je pe n ta ma jiroro nu egbe ne ko se leyin lo si waju oke ogun
1: bala
0: fe o ti joba na lu wa ati ke gbogbo ane ba ti ni lo si waju ta so ma gba na kechoja gbogbo nke ta ma jiroro no pade ti a ma nche ni sendi keta keta ni ni ake en to je oludari egbe lati ko ta wa yi
1: e
0: ne ni baba wa laji na jide afolabi akiyin o ati igbakeji are dele adegunde be la ki akowe lukumonu tujani aki akapo monsuratu azizi aki alukoro teri ola taiwo aki life wire oke ogun enjini aga ni yowo labi
1: gbogbo
0: patawata eku fomo yen che ilu gbogbo oni baje lagbara olorun oba owo to wa ku si olorun baba wa ton che gbogbo oba ku de ka to si olorun oba yo baba wa o adupe gan lowo yin o aki awon igbo to je pe awon ni tun ko egbe na ebo tele ton je owo ton je o baje ko to ri ko agbe ile awon ti o je igbo ti n ti joba lo bayi aki reference mo ade kojo aki igbakejo reference adiyemi be la ki baba wa pa ese olubi baba adiko aki awon baba to wa n kare to n wa pade dede alaji le mo mo pe lo yero ye dogun baba o ke mo ni n gbe chacha akiyin o be la ki baba wa alaji salaudin awi konko baba o kaka ti n gbe chacha ne gbogbo patapata ne la ki o
1: gbogbo
0: eri ti a n wa pade patapata lokanrin lobinrin lomode lagba akiyin o
1: olorun
0: yi pe wa n pa
1: ilu
0: o ni lo siwaju oke ogun yoo debi ta fe ko de
1: lase
0: idumare gbogbo wa pata ne ni olorun ba lojo ni yo je ka debi ta fe de a to debi se wa lale ini ni
1: ton
0: ji olale kan le ko mi abere egbolohun ti gun yen gbogbo ara agbara ojo ti bayin yato ti gborude yen koja apa keke mati orule ma fi ran teni mati ni keja fi ma jakle fun ide won agbalagbo ma ki pe eka ale o lode yi
1: eka ale o gbogbo omo oke ogun pata ni le loko leyin odi ẹkú dédé àsìkò yìí ó kò ní bàjẹ́ fún wa lọ́la ọba aláwùrà gẹ́gẹ́ bí ṣe máa ń sọ pé ibi ara pápála máa bẹ́tu ibi gìgàgìgà là á máa bẹ́kùn òjòjò kan ò ní ṣowó bó má nẹ́jà ọmọ ara yìí ò ní sọ wá lókùn bí ọ̀bọ ìgbà yìí ò sì ní gbáre ọwọ́ wa sọnà èmi ó bẹ̀rẹ̀ jẹ́ tán dé kì í kí yín pé ẹ̀ka.

0: Abari waja le to eleyi.
1: Bon
0: de fe ne lati wa 92.9.
1: Ko
0: se wa poto kari aye. Eh loni ileri eto n ta ma bara wa so ne ni oro nipa awon joba bile wa. Joba bile mewa la nini oke ogun. Eni pe na ipinle Oyo ijoba bile mewa ne ni won fun wa.
1: Beeni.
0: Awon ijoba bile mewa yi ilu kokan to wa nu e o koja be o. Joba bile mi o ni ilu to le ni ogbon. Joba bile mi ni ilu to ni adota. Awon eyan si re o kuku mo nke. Eyin ti o ba so won na eyin o ngbo. Awon mi ti ero pe boya ba wa tin bo seri atemu tan soro nipa oke ogun o ro pe boya ke pa wa temu lasan. Le ni wa yo bolobolo. Omo e amo nke tan so. E na ba mi eni kan lo le ri eni ti o ba de be ko le mo be.
1: Won
0: fi ni akida gbadi nke ta ba mo lo. Nte eyan ba mo o cha gba eyin. Gbogbo e to je pe e de oke ogun te mo oke ogun te ri oke ogun te mo oke ogun ti je. Ti an soro n po oke ogun te ro ku kere. E gege fun ra ile pala temu. Temu yin yo bolobolo e ma bino o. Ni bu yin o. Ama e ba gbo oju te ba de be mo pe nkan ki sese rago oke ogun po okoja be ilu po repete loke ogun eni omo eni ta ba ton so npa ojo ba bile be wa to wa loke ogun ko si ilu ken tolorun oba o se awon nkan mere mere lojo si ki da pe a foju be won eni awon ojo ba oso mo wa won mo awon nkan to je pe olorun ti lojo si oke ogun oba ti aje asiko bo won ma yoju wa si awon ojo ba bile ko ken ni be loke ogun won ma polongo bo fun wa ama leyin ibo a ton ni riwo mo eni lo mu ta na fi pari o pe a fe ipinle tori pe ta ba le lanfani ati ni ipinle gbogbo to je pe ijoba fejude awa ti aje omo ipinle ta je omo bile a le lanfani ati feju ijoba wa bi awon bi to je pe ijoba o mo bi so ijoba fejude ara re ni oro iwa ko sa ile te pe nja ririn eri pe chaachaade lo wa loke ogun to je pe o ki wa ko sa nbe ama kini ti nso ti nton tenmo ni pe ko sa ton wa ni awon ilu wa nje ijoba abile mo bi won tin wa ti awon ijoba abile ko kan tin be ni oke ogun ti won mo iye awon ilu to je pe won tin wa kusa to ba je pe awon ijoba abile ba mo iye awon ilu to n wa kusa owo ti orin di kusa ni ijoba abile se n de apo ijoba abile to ba je pe owo ni an de apo ijoba abile ki la awon ijoba abile n fi owo wa kusa to n se la awon ilu wa loke ogun ti won fi n se tori pe a ke gbodo so pe to a n ri owo tori ijoba ti n be lode lati odo are lo ni owo to po to n lo bi ilopo meta si merin si marun ni ndi odo awon ti o je awon ijoba abile yato si o ti wa tele kini o n fi awon won se ngba mo rin ni ajo lenujo meta yi mo lo si awon ijoba abile ti n be ni ipinle oyo paapaa julo loke ogun wa mo ri pe awon nkan amayederun o sa fe ri bi enbe to ba je pe looto wa ni pe won n wa kusa ngba ti won wa kusa laarun ilu wa ijoba abile mo si awon owo ti o rin die ngbo lo wa tori pe bi ose melo kene la soro n pa pe eyin awon owo oba eyan lo je pe won n gba owo n lowo awon to je pe won n wa kusa fura awon ni won fi n cha ri obi se anfani baba ki a pe mi pe se mi mo pe awon ijoba mo nipa iwa kusa ti won wa kaakiri awon ilu pe ki n beere lo awon ijoba abile le mi fi a wa lale pe to ba je pe looto ne ni awon ijoba abile mo pe won n wa kusa nu awon ilu kan ti won ti n gba nke lorun ti n wa kusa laarun ilu won ni kini awon ijoba abile n fi owo wa kusa awon ilu won fi n se agbodo gbe yu ka maa bera wa tori pe ajo ni kini ni o ti a ba yin awon ke to ba lo sipo ijoba ti won ba n joba le wa leri yi se pe boya ere ti wa ne lodota abi awa lo je pe a ti e mo nke ke ara ke jade dirin kale lo je pe a ni le bere fun nkan to ba ye ka bere fun ilu yi ti gbogbo wa ni ijoba abile yi ti wa ni ta ba yin eyin pe to ke lo sibe iye pe wa tori pe e mo weju wa lo sugbon tori pe olorun so pe to e leje ilele wa leje se to yo ma choju wa gbogbo wa o le wa nipo kini gbogbo gbogbo je eni ti o ma dari olorun ti se gbogbo eni ni oluga se n ga ni ogboro bi die gaju alaamo lo
1: gbogbo wa ba da alase ta la pa
0: gbogbo o le pache ba awon alase ba ti wa awon to po le awon alase ni o wa awon to tun apo le awon alase o wa tori e ni o fi so pe ika odoba ngba ta ba ti agbon ita dibo yen yin abote je pe to a fi sipo ni pe ke ma se leri lori wa eni o so iku boya awa to kun e ta je mo yen boya iri wa dota eni o so iku boya mo kenge bi e to abi a ti e mo bi ara bi ti wo mo e ti a yen sibe aye je ka fi ooto ona se e ka se lona ti a fi fi he aye pe to amo nke ti
1: amo nke ta nche
0: eh tori de edakun emi bere lowo awon ijoba abile wa to ba je looto na eni awon ti on wa kusa on jabo fun eyin ijoba abile awon owo wa kusa lawon ilu to je pe won ti wa kusa to je pe won si de odo ijoba abile n bolo won ni wa kile fi nche abi to ba sa wole asa ye ka ma fi o ka ma fi se irinlowo fun mi ni ijoba ti n be lode lati ko ta wa yi labe baba wa re Bola Ahmed Tinubu o ni owo tawon joba bi le gba lati ko ta wa won ni owo to ye pe won la pe pe gan ni won ni owo ni po gan ni ilopo ilopo ai moye ti eleyi to ye pe won gba tele to ba je pe lo to be ni bo la won ni wa tori pe mo di awon oluwa loke ogun ko si dagba soke kan to gun mo e to to mi ju ni pe lati odun tin tin lo le na odun ni nsin mo ti lo le bi e meji in foju kene lodo to koja lo baba wo igba ti mo lo le 2025 a to bi emerin ore be dabi
1: ko si
0: lo igba ti mo lo ko si nembe
1: be
0: ni yo to bi emerin ti emarun ti mo lo le lodo 2024 abi
1: be ni
0: ko si ne mo foju kene lati gbadi asgota re ko si ne o ti so pe ne baje plenty of si ne ki a ni awon ka mai derun ni to opolopo awon ti won je ara lo ke lo je pe solar ni won ke ni bai to nlo to ye pe kaluku won won sa dogbon solar ni lala bode ni kaluku won dogbon si ki lo de to bi je pe en fi ya je wa lo ti ya tin je bai to je pe a ni joba nlo ti ijoba tin be lo ke si fore pe ka di awon alaga joba bi le wa mu ka di awon gomina apinle wa mu to ba je pe ya ba nje ara lo se joba o ke n paro ni tori pe ko to di pe ijoba oke ti are bo ahmed no bi to je pe won dari e to ba fi le wa sta gbangba ara ti won so ni pe e bere lowo awon ijoba bi le yen bere lowo awon gomina lawon pin le yin owo ti won gba kini won tin je tori gbogbo wa pata ijoba oke la ndi e duro are bo ahmed ti nubu la n pariwo awon ti won je awon gomina wa n ko kini won ti owo ti won gba kini won tin je awon ijoba bile ton ni won ti pere pepe kini won fi owo ti won gba kini won tin je ilu ncha no ibe la se jowo je to de to ba de awon lo to wo ri pe ilu ncha no kini awon fi ohun won ni se e ni je owo ti o je pe po lati oke lo se awon joba bile sugbon awon owo kekeke to to to ni bi apere ti mo mu lele leri e lale na ni oro iwa kusa bo je pe awon ilu to tin wa kusa ni to ba de be ko wo juri
1: be ni
0: awon kusa ti o wa nbe mo don ko wo ni se lati so pe awon ti o mo npa iwa kusa ti o wa awon na e won dogbon ja wa lo le to ko awon ewe to ku lo sa awon bomi sugbon baba ni so ni pe ki n beere lowo awon ijoba abile ti won fe so pa awon mo n pa re o ni wo eti imo sugbon lati pe yi n beere lowo awon oluwa gbogbo to je pe won wa kusa nnu e ni gbogbo oke ogun patapata ijoba abile mewa la ni won si ni ko si nuke to je pe ko si awon nkan meremere to n wa nbe awon nkan ti o n wa ni ijoba abile ti e mo n pa abe mo n pa e ata ni ofin le ti bayo
1: lo ti nje
0: to ba je pe ijoba bile e ba mo npa itese n gbo wo lere awon wo ni mo le n ko si awon wo le n fun awon wo ni afẹ mo e chalaye fun wa o e chalaye fun olorun ba rin yin lowo pa lopo gba mo ti lo se so ko ja ni pe eyan le joko si eri apoti owo bayi to ni mo pe apoti owo ni
1: jo
0: ni nje gbogbo wa patapata opo nlo wa lo je pe eri apoti owo la joko si jugbo to je pe a ka ko
1: a ka ko
0: ma baba ta won ma to je pe won fowo ko wa lewe to je pe baba ti lo bayi a ma gbo owo lo nbi to ti owo ile ta wa obi bi lati pe ise ti won ti to je pe won rowo ni ile ta gbe ka ba wa fe ju ten soke abi ewo ki a ti lo keko ton ti awon baba ati mama to je pe won newo nera lere wa ka lo keko ta keko te to je pe enele nla lo tin sin to ba je pe eko ni wa ta ko te ati mo ba ti le gbe ise kale later lo eko ta lo ko ni ka ti gbe awon ti awon obi wa ka gbe laruge ah olorun e wa lowo o e ja je yo ka so ji tori ati sun repete papa julo awon ta wa lati oke ogun e wo awon to je pe no le won ni won tin si a npo gba mo de lo ke mo ni e wa a npo nko ni ni je be ta ni o che
1: ta ni o che
0: a mama won ni o ti le ti o ti lona won o ti darugbo
1: ti darugbo
0: o so le ni lo njo ke bayi mo ni mo fe je dongori gba mo de ilu oke mo ni dongori ko fe je dongori ba ni a won ni awon jugu ni olorun ni ko menu ba pe awon jugu mo ni e ju kini yo je dongo a nje dongori ta ye pe awa ma nje ngba ta wa nkekere ni mo fe to bo ji o che ngba ta wa ni ile eko girama awon ti won je awon moge na wa awon ma ndogun ti awon je papa nu won to je pe awon ma nlowo lowo
1: won fi
0: lowo won ma nse to ma nlowo lowo iru awon ne to je pe won je awon moge wa ngba ti kalu won ti di yara inisin emi gan ti di ya ya ya baba lasiko yi ti won ba le gbin eju ti won lo opolo eko ti won lo oko ti won fi se won adon gori ni ta won se lojo to n se na awon showcase ari client ti won se na ra to se to feju e keke to gbe lo si awon e3 jo we pe awon yo ma ra
1: be ni
0: ta yan ba ti ri pe nkan to da lara ni so mo pe don gori da lara ge pa kini o bi ti o da lara ge ni
1: o da
0: lara ge iru abo da to je pe opolopo mo pa e en to ba ti te ba le gbe to ba ti abo da to ba gbe wa si ri ko ba ta yan ba to ba po wo mo mo pe abo da to ba wo no ba ino tutu lo ni
1: be ni
0: ah yo ni ma e ba le mo mi die ba yo tan ni an yo ma gbadun abode again abi ka te a so pe awa ne ta je omo ni wa sawa sawa ne se ti chele ni wa sawa sawa ko ye pe a so de gbaju gbaja so yi ba yen ba to wa sawa sawa won pe ah onje ke to leyi to ton lagbara abi ka te a so ni pa abobo eh o ma se o won ke won lo je pe aka ko to wa pe aka won ko ni to pe a se won lojo ta so di ti igbarode dagdaju a ri o ko lo anbe ama ko no wa ngba ti kawe te bai ati gbagbe aso pa ko lu ke

ẹyin okun tokun ni se iye atọla ninu ọja laye ti precious paint ni precious paint ti wa dọda atata ti gbogbo aye n dura precious paint ọja to poju owo to je gbogbo nte ba bi kupata ni o ma gan gbin gbogbo won ba fe boda kupata e da precious paint wo keyin na ori se akin ohun ta ba gbiyanju won ti ni ki sise mo fe ki gbogbo odun ni e o mo emotion plastic coat test coat gloss satin industrial cotton pop emotion ati bebe lo ko si rufe oda ti e nfe ti o ti ni le ise precious paint o plot 85 adelakun street off to that road o se bus up agodo egbe ni kọtun ni precious paint ti n soba ti won sosun e pe won sori number won yi e mu gege ke ko sile 0094310288 0704060 2423 precious paint ni yen ayanfe oda lo je fun gbogbo awon tin loda.

bitters 400 bitters won wa ni ki ro je ise yi fun gugu eyin oni bara won atokunyin atobirin to mu 400 bitters pa pa julo la ti a mo pe o pon dodo ki a pe odun meji ni logun soke ka to fe kon 400 bitters won to nta ma ta fun eni ti o ba ti pe 10 years oke won to ba ti pe 10 years ikilo patakire lati ile ise to pon 400 bitters ma mu tori olohun ko ba ofun 400 bitters won wa ni ije o je mo pe 400 bitters ki se oti to je pe o wa lati pa awon eyan lara idi ni e ta fi pon lona igba lode lona futo to fele lenu ifele re lenu ko wa tumo si pe ko mu mu ku mu ko mu amupara 400 bitters ko fe ki iwo to mu ohun ko wa di idakuda tori pe 400 bitters igbadun ni 400 bitters wa koda ani 400 bitters ko di gba to ba mu 400 bitters to wa dun to wa se kini to wa soju bala bala to ndiju to laju to wa ntaki go subu to wa so fun awon eyan pe edakun eh ta lo je bata mi moto mi kilete egbe mi awon obere odi ibere ti o ba gba mu ibere ti o bori pipegbe ti o bori pipe mu 400 bitters iwo to ba mu o mo pe o gbodo ba de bi pe ojo ola re tin poluku musu yara o 400 bitters a feru e 400 bitters wa fun awon to mo itumo ka gbadun ara wa ka saye ka se faaji ka tirawa si afefe to gbadun afefe igbadun tumo si pe se faaji mo ni won wo won na mo ti mo so ololufe 400 bitters to je olumu 400 bitters o gboro mo ku gboro mo 400 bitters pelu ilakayi ni o gboro mo gba to ti ba e lara mu de ibi to ti to igba to n ba lati dawo duro e wa 400 bitters ni pe ko mu ko lo si le gbose ko se gbose worowo ko jeun daada ko sun gboro ife ba wa to si lai fi pa mu ke sere fe ko gbadun e ko se kini e keje keta e keta e keni e ka run e kepa e keje 400 bitters ni eni ba mu 400 bitters ko ye ko ma wa so pe mo lana yen moto fe gba ohun toro won ti dada 400 bitters o si fun yen 400 bitters o gboro 400 bitters won ba enu ko to da mi ninu gota rara o ki se eni to je ololufe 400 bitters ni rara o 400 bitters ko gba ki o mu oti ton ko wa de ni to se leya tawon won wo lawo re awosukun to ra lawo re rin ton wa wo da mi en rara o tori no 400 bitters di oti to rewa awon arewa okunrin atobirin lo si mu ona ti won gba de kale sinu igbo omi ike e mo ko 400 bitters oti awon to yayi o ma je ki opolo re pe alafia re a munodoko opa eyin a na dada okunrin a duro gẹbi okunrin obirin a duro gẹbi okunrin bi oni wa ronu tarata sona to to 400 bitters ko ma be pe ta lo ya mi ni bata ba o mo se debi adapun ta lo wa oru leyi ta lo wa sile yi rara o e ti koja iye yen 400 bitters o fe be 400 bitters pe ko mu oyin ni won ko mu lasiko to to mu mu 400 bitters to ba ma wa ko ni wa ko fe amojuto to peye 400 bitters o faye gba pe ko mu ohun to ba ma wako to ba ti mu 400 bitters ma wako to ba ma wako ma mu 400 bitters kiri pe 400 bitters fe gbiya 400 bitters fe alafia 400 bitters fe abo 400 bitters won fe iwa nipo to da papa yes class lawon eyan gidi 400 bitters ni jo mo fi olohun ba be iwo to ba mu 400 bitters fi lakayi ni o fi opolo mu mu mo ni won ko le ba ri to la mu mu ti ni mo ni won ko ma ba te ko le ba mu to la ninu iye gan ninu 400 bitters en to ba mu ko ni lo so mo opo na o tabi ero amunawa transformer o apolo n be 400 bitters o fe o fe ni ti o ma dun bi ewure kiri o rara 400 bitters ko fe ejo en 400 bitters mo ni won ni pelu lakaye mo pelu ifokanbale mo ni to je pe iwo gan le ni yan gan pe mo ni 400 bitters o se to da
lapara larami tori no four habitats ni bi goti tori no four habitats ni aye fe bi se ko ma mu four habitats ni ko wa le ta jaka ki to ba ti pe lu meji di logun ma mu four habitats ko si si ma la boyi tori four habitats o ni o ti ni amon bi bo ko to bi to fe chiki ki do duri di four habitats lu da di ke ma mu four habitats ni pe yo polo ni mo ni ko si mo pe bi la ka ipeni

Mountain of Goodness and Mercy, to one number 11 Melero Street, Melero Bus Stop, is Wadigi. Akoko igbala ni eto yi, e to ma wa ni gbogbo akoko yi, loruko ti Jesu, fun gbogbo okan to ni ore ofe lati darapo mi wa ni akoko yi, loruko ti Jesu o ma ri ti e se. Ipade alo yi, loruko ti Jesu, o ma mu ori re jade ninu aye re. Loruko ti Jesu Kristi o ni gbe eto yi lasan leyin eto ni asale yi loruko Jesu o ma ni Olorun Olorun ma fowo to lokan gbogbo oro to ma tele ni jade ni akoko yi loruko ti Jesu o ma so ese ni aye iwo to n gbe mi ni loruko Jesu Kristi o ni wa kan so wipe ni ojo ni wa ma si eloji

0: Ajalo 081-8150-9290. 081-8150-9290. Ejo, ema dadu eje ka ifunu wa. Ka yi radio wa lole, ka gbe enu si ifunu ye dada ejo. Se ile n ba soro tele sa be nko. E ka le ma o.
1: Eh,
0: ni ke so soro yen. A n so nipa kini nkan ti iriri wo le ti ni tale ro pe egbokan le to se ka fun yin ri. Tale n to ti wa ka si to ti wa ibi si ri la n bere.
1: O ya pata.
0: O ya eso kan.
1: Abi na gbagbo kan ni ti awon egbon o wa nu
0: re. Ani eso kan e lawon egbon ka wi le n se yi.
1: Egbon ni ta.
0: O da. Olo ta so yin yin e ma wori. Ke toro yo ba ti ye yin. Kin se lori eto yi nikan. Te ba tin gbo radio ti o ton so ba ti ye yin ade ni point kan gba ko e pato te fe so e kan gbo radio dodoko ni ke pe e jo
1: hello
0: e ma ba mi gbo so ke sa o
1: hello
0: o ya an gbo yin sa
1: sister de ko o do wa to ku
0: ki lo se
1: ngba
0: ti mo fe se ayeye ah odun mi o yin o jade dada o de ndun mi mi de fe court call yi
1: ngba ti mo fe se ayeye
0: fun okay
1: so mo ko
0: e se kini
1: se ko ba o ko owo fun e ko ti ga mi ara aso so aso yen ti ga mi ara mi o ni owo gba ni ta
0: to yen po ni
1: owo yen po je
0: bi elu
1: ato wa ki o ti wa ki
0: nigba wo lodun o
1: a ni kisi
0: eh
1: 150 naira eh nigba o ti pe
0: mo jo pe ni 150,000 ba ni lodun o
1: ah 150 ni
0: mo wa ni da yen o da 150,000 si ni o
1: be ni ta
0: a so le a pada lo fun sise yen
1: o ti ti sa fun ni mo ta ni but mo ti o ti
0: for people,
1: but
0: machine not keep giving you any
1: sort of
0: you know, tun ta so ni
1: denisa
0: eh e duro se e wa wa lo kilo wa so fun ya be pe phone e ko gbe ni
1: e o ti andira phone ko si aye phone nba
0: buda e si sa e si ati ko gbon laarin yen e si pe opolopo wa ta n fokan toyan a be se sise a n ko wa so fun a n ko malu fun lai tele lora malu o to de ni oko yawo o jade ni tele won lora malu amo gboro men to ma ko we fun ko lo be fura malu Ni number yen 081-8150-9290 number tan lo hello

0: the meeting of Anshinoni. Which is, sir, from 50,000 naira. A big fool, yeah. Could matter 1 22 to my daddy for your last year, ni.
1: Eh, what kill a last guy?
0: No, up to now, I'm at the top of the Lola. I was not going to go.
1: Would you want
0: to
1: go? Esa, Esa,
0: I went to go.
1: A loser,
0: a loser.
1: Olomo mo tu asiri esin lowo ni onijamba ore ni.
0: Okay sir.
1: Onijibiti eda de ni ko si won te fe se si. E sakiesi pe onijibiti eda ni bo ba jo da yin ko ko se ma re nje ni o ma wa.
0: O gogon ni wo si kini pa wo yo de se ti pe.
1: Ah eh.
0: O wo si.
1: Se wa mo to sele sir.
0: Beni sir.
1: Olomo mo ro yin lowo lati foju ase bi won lasiko yen ni.
0: Beni sir.
1: Ikilo pataki wa ri se njo.
0: Ben ma polisa
1: ikilo pataki re nitori ko kini nkan buruku ti o ba pada sele sin boya oun ni o ba pada gba majire lowo awon ota yin ko fun yin je to ma gbe mi yin lo lolo lo si je ki yen sele
0: ka si re fun won tita
1: si e bi tu to ba ki yin lola eki amo ikute eki iku pe e ka ro ni ore yin o je ni te ngbe kele o
0: okay sir
1: o ti ye yin amo koma ti a ko e ma kare ise olohun
0: pe
1: ah ebe mi ndariji wo wo se dariji yan e fi owo to kule fun abuku ara eni adiye to si ti o
0: nkan te nfe se ma binu sir
1: yes sir
0: e ma binu sir ma binu nkan te ma se ni pe owo yan nfe mi se ko gba lowo e mo ko ma gba lowo e o ma ko ni mugun
1: yes sir
0: mo le mo se le gba lowo e
1: sir
0: fun yan sir se pe ma gbu
1: e lo sir ninu ko pe ni mugun ati ko lohun fi ya eje ewo le fe mu nbe
0: ko lohun fi ya eje ni o
1: eh e jo pe ni mugun se mugun leyin ni
0: no se mugun
1: eh gbo ti mo so ni mo ni adiye to su ti o to ara e lo wa
0: be ni sir
1: ara o reyin e lo wa e je ko ma ba yi eh pada ri tun mo so yin to ba pada sele o se ti ma sele gan
0: be ni sir
1: yo ma ba yi kiri ni tori o si ma se de bi pe a se si odo awon ti o ni dariji ti wa fi ya eje
0: be ni sir
1: oni jibiti eda ni ru won olohun ti eh sir yi ta so yi ke mo ka ni ko lo se be n da re pelu fonu ni boya ba ko wo le fun boya 2 million pe ko ba yira le se won pe ni o ba worse
0: okay ti ma se ti pe ajo fun alo kon gba kan 200,000 te pe o shi ti mi ti ma se ma foju nkan ore mi ore
1: mi
0: ba gba le pe gugu e ba se ni ti ti pa jo ti sa jo wa ba je ti se lo ma pe wa ta re pe mo ko ma ko sa po won ko na bi pe o de mo wa dada a lo na ma jo joku ni awan bi mi lowo awan bi e lo bi
1: se ba gbo toro
0: o
1: tabi ore bi ota ni o tabi ore se gbo ti mo so
0: da
1: o tabi ore ni ore bi ota
0: be ni sir
1: ku fe yin lore lore o ku fe yin fun re o isubu yin lo wa o
0: be ni
1: te ba te phone yen te ba te 1 kilometer
0: 20 kilometer gbogbo ẹrù tó wà ní ọdún
1: 24
0: kájí tẹ ẹ̀kọ́ àti méjì tí mo lè ṣe ìbádá ó mọ̀ wọ́n tí ní ọ̀dà ó lè gbélé mi lọ́wọ́ tẹ ìrìnkúnṣẹ́ ìjẹ́
1: tẹ́bá tẹ́wà
0: àtàìtì gan ó mọ lé mi ó mọ̀ yàwó ọ̀rọ̀ mú ogun ọ̀
1: àmọ́ ṣe ó ń tẹ mẹ́sẹ̀jì ó ṣe whatsapp
0: kò tẹ ọtí ànígun tẹ́ńdúrà tẹ 122 ló máa tẹ kò tẹ mẹ́sẹ̀jì kò ṣe
1: Eyan.

0: Ekalo.
1: Ekaleso.
0: Erama.
1: Yes, sir. Ekaleso.
0: Kebe daruko ya bebe furuko pa mama.
1: O fe gba ruko pa mo ni sir.
0: Ta le ni to se nkan to dun yin lokan aya o ba yin lokan je gan. He le gbadu ta yo fi pare.
1: Ah, abo mi ni o, omo ya mi ni o.
0: Omo yo omo baba abo omo ya nikan.
1: Omo yo omo baba ni o.
0: Ki lo se?
1: Ah. Ma to fe roju to fe oju we ni we giga ni o. Mhm. Ade fo on school, o pari school sa puto.
0: Mhm.
1: Ma to se yawo to bayi koda. A ti bi pe gbe ni yan ko se ran ti wa mo.
0: Ah ah.
1: Aso.
0: So wo ti dowo e ni?
1: Ah, o ti dowo di e di e na o.
0: Hmm.
1: O di e di e na.
0: O ti gbadore.
1: O ti gbagbe o. Ti gbagbe o. Te ba soro ba te ba pe go ba pe message e bayi. Ko se ni reply. Ara o.
0: Ah ah. Anti mi o. Emi o be Olorun ko fun ma gbe ile yan o. awon gbogbo awon eyan la lati mo mo mi emi oni gbe bukata kin pe kan pe ejo mo ni lo 100,000 I will never do it in my life I will never do it in my life esma be wo mi bo je ki ma gun okada ma jeun ma de jeyun
1: be ni
0: tin ba ko jaye ni
1: be ni o
0: lo wa lo
1: lo mo ti ra ka mi de ko jaye mi
0: ko ju be lo olowo ni laye ara yin
1: Yes, sir.
0: If you didn't find him, any toro je, any kala. Yes, ma. Molebi shuru telorun. Oh, lete molebi lorun ton lai lai. Tuba ni omo ya mefa. Ti oje elekeji. Mari ti pe mefefa lo ma feran e o Mari ti pe mefefa lo ma nife o Mari ti pe mefefa lo ma te lorun o omo to nja mi lenu ju awon to se fun yen gangan lo ma duro ge bi ota fun elomi omo tun ma aye elomi laburo o fi se agbekele ko mo pe leleya eleleya to ma pe eleleya ohun lo e ko won koko nowo tori aburo yen gangan ni ota to buru tu to ni nile aye yi omo yo mo ba bere ni o elomi ni egbon o wa ro pe ohun ti ni alafeyinti pe egbon mi ni omo iya mi ni omo iya omo baba mi ni ko le je ki nkan buru ko sele si ni je ki ya elenu ti egbon re ba ri egbon lona adota naira 50,000 naira pere just 50,000 naira lowo awon to fe pa e pe gba ba wa to irin ajo e to ba se to se irin ajo e itan irin ajo e to se pe ba wo lo se irin ibo la won ti le ri pa ti o buru orun fa won nbo lo ma ngba lowo jere ninu okunkun nigba owo ti pa tese pa egbon ore omo iye omo baba e aburo omo iye omo baba e lori 50,000 naira pe a de ta emi e fa won ni se bi ki mo ti en so joseph nu bibeli e ti gbagbe ni mo lo ta soko egu nda omo iye omo baba e ni mama wo elomi ani ohun ti jeri awon egbon ohun jeri awon aburo ohun se fun won sori bo se fun won yen ko to won loju won oni ju be lo ye ko se ju be lo won mo bo se to won mo bo se ju won o de mo bo se to won mo pe ninu inira lo tin se to se yen kinu won ba le bi o le wa je to se fun lo mama yonu si e ile aye yo da o ile aye yo da rara o hello
1: e ka le sir
0: mo wa mo de beyin o mo ni e pa fun ni eyin le je kin court call yi mo court e ni o ko court fun ra o simple instruction e pa radio yin e ni gbo emi no de ni gba eyin te ti e ma lore eyin mo ma kon sara si ore lo yara pa yan ju laye yi ba pa ju lo ore obirin si obirin mo man ki yo eyin obirin te ma lore ore opolo ninu ta ba ko obirin mewa to ni ore jo ninu awon ore mewa yen ota mejo lo wa mi lo wa di nkan ti mo so se wo ta wo kun ti e sida ore ka muti ka musiga ka gbobirin ka soro ka burawa ka jara man saba se amo awon obirin won ni ore de bi pe ore fokan ton mi ton awon oro to sele nu ile won labe abe busun abe bed ki nkan ti mo so le ye wa o abe bed parapata isale bed parapata un to sele be ti eti mi o gbo laarin awon atoko atawon mo won won de so fore won lai mo pe ota ni awon rojo fun gbogbo to so fun lo ma lu lati fi ba ti won je eyin obirin ke ma ku ore ore mi ajon laso ma yin yo tori mo ma ri iparun ojo ola ninu rin ajo aye yin bayi e ma se ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot e ma se gbo o isopore uda o isopore o ngba ni o ni de so pe gbugbu ore ni uda o ni de so pe ni uda o ejo e ma se oro gbo mo latenu mi o emi ko n je ke mo pe awon kan bayi wa to pe a ko bi ara si ohun de lo de pa wa ku lo

0: Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Kale no to gbomije loju yin to se ka fun yin to dun yin to seun to dun
1: omo tayo ruko ati ajegunle
0: yo so
1: ya wo mi lo se ko to dun ni ko fe pe o gbomije loju ni ko
0: wala
1: ta wo ti mo ti fe lati la se 25 years ago that don't be mo ti ati bi mo nkan ta si wa
0: le ba omo wi abi
1: tori pe mo ba omo wi yesa that man she bet it bet it perform sha ma be ma be kon ni suru le o fun pe pe ya o den ki den ki a ti ko to re ti o wa ba
0: ile mi re ti leyin wa wa bayi
1: ile mi re ti mo wa
0: o ti lo o ti ko lo le e bayi
1: o ti ko lo le e be one room na ni ki to ko ko so pe le la
0: ile aye le ri yen o tun ile aye le nlo lati jo yi o si ile aye ni yawo yin ati ye bi oyin yen won je ke mo npe eni ore da ko ma fi se binu eni abini bin da ni ya yawo yin ati yawo je ke mo npe n ta won fe lowo yin o awon ti gba ton o ayo ta yin ti di korofo won o ni reti pe e si ma dide won o ni reti pe e si ma jeyan won o mo pe ogun olohun si nbe ninu aye yin won ro pe boyo ta yin ti ton ni ki lo tu wa ku ile aye be yan ba ti fun osan gbe to je ti nu e ki lo ma nse se po osan eluza ke pe oba alu pe ko ba iyawo yin soro ko ni pada sile yen o ken bo mi sa
1: ben sa
0: ke se imole agbegbe bo le nge e kon so agbegbe yen fun mi e ma da ruko agbegbe
1: yen agbegunle
0: sa ni pe leko
1: leko
0: ke pe gomina so wolu se pe le ogun yawo ko le si
1: e ko yin lo ko le si le yen yen o mi
0: imole yen o mi ejila ori
1: imole sa
0: ke awori ni awoyin ni
1: awko sawori o ilo abe o mama lo gbe lo si be o ni
0: ni mo nbere ni pe ke pe gomina sanwoolu ke fun number yawo pe ko ba yin be yawo yin ko ni gbo ko ni pada wa sile ko de ni je to ba de gba tori etan pe boya ke ma ko bo nibi ti ohun ati yawo ti ye wa o ma pada fi aye sun ile pe eje ruru ma pada di ropa àrùn ọmọ lápá rọ bàbá lẹ́sẹ̀ stroke mọ́ yín lára ẹwà ṣẹlẹ́yà jẹ́ ìyàjẹ́rẹ́ yá lọ́dọ̀ wọn bẹ̀ tí ò ní túnbọ̀ lọ́wọ́ kankan mọ́ torí bí ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti kọ ẹ̀yìn àwọn ọmọ sí yín ó wá kù sówó yín nǹkan méjì ni máa sọ fún yín gẹ́gẹ́ bí àṣírí mẹ́ta ni mẹ́ta yẹn kẹ́ ṣẹ́ lé lórí àkọ́kọ́ rèé ireti n bẹ fun igi ta bẹ lori to ba ri omi o ma se kini o ma wu a de yo eso lede gẹẹsi there are some fruits in your life that are yet to flow are yet to grow out awon eso tuntun kan bẹnu aye yin ti o ti jade mi so mo o e pada sodo olohun pe olohun to pe ogun dudu le lo tele e fi gbogbo ele e pada sodo olohun e lo keke olohun pe Olorun mo fe ko fi ogo tutun doju ti awon tanu oro aye mi tap into God's glory in your life akoko nu elekeji ri awon agba ma po we kan wa ni bomode ba subu awo waju ohun reti eni ma gbe dide ti agbalagba ba subu awo eyin wo ohun to ko lese to subu lo wa o ninu ko mu kini yen kuro tabi ko sora fun kini yen lojo mi iyawo yi ti gbe subu bayi e ma wo waju lati ro pe iyawo yi ma tu gbe dide you are wasting your time this woman will never raise you up never iya e will never raise you up never waste your time ni nkan to gbe subu yen bi o se ni gbe subu mo to bi o fini gbe subu mo ten de ma dide e ma reti pe nkan ma fa dide you have to strive struggle etiraka dide wura yin e be olorun gbe mi dide e wa dide sugbon to wa gbe dide yen inu esisi o gboro do yin le meji ise o le se
1: no wa mo to ni sa you be o wa bu le o fa
0: e salary yin dana abi
1: ben sa
0: ke te wa ti koli
1: ola awon mo ti a n gbo bukata ona ola de ti a ma esi ta pa bayi
0: awon mo ni pe ma koli awon mo ina de fe koli fun meji le ma ma se po
1: abe
0: awon mo ina na 20
1: dollars
0: lo ara e ba ema muti
1: ni ki mo ti sa kilo agbo yi lo ki ba lo moto ero ni mo wa sele
0: e lo ni salary yin
1: ki ni si bayi o salary wa si yo o fun ani 100,000
0: 100,000 po bu lo fa te wa 100,000 moto e de lewu owo emi le ko ma so fun e ko lo ma jari olohun opolopo olohun opolopo ijoba ipinle eku ni won ba le ole aye igba kun blon fan to isa ti wa ni e gba je aye awon ole buruku eku yen ti won cross ni mole opolopo olohun ko lo ko ijoba ipinle eku lo segun ole o owo emi le ko ma 100,000 kiri 100,000 se oko laye yi lowo lowo ba yo 100,000 esa se Christian ni ni
1: Christian ni ka
0: church wo le lo
1: kerubu ni mo lo ta
0: o si gbugbe ni church te ba sha tin ti ko lohun o da o e sa che gbo mi
1: be mi sa
0: e sha to olohun lo lara adura te mo gba ni olohun gba laanu dide fun mi o bi o lo lowo dide fun mi o Balanu dide fun mi o baba Balanu dide fun mi o kin wo waju kin ro lore kin wo eyin wo kin ro lore ato tun ato si kin balanu pade Jesu balanu dide fun mi o esa prayer point yin mo ti fun yin esa o le je pe e ma gbo lo bank kan jokan lokun ite mori a de ni I just don't know why I like you esa e ma je to mo birin ko da nkan si lala o mo ri pe se ma je ki rewesi ko ma ba yin e ma lo ni bp lori nkan ti o to nkan o ohun ti ba ti e lo niyan o ko to fi le yin le lo tin bokunrin mi sun se ngbo mi ohun to fun ni college niyan o jo lojumo lati bi orun melo kan tokunrin mi tin ba sun le gbadun e mo te ma fi ku to bi ba ti yowo to yo yen le ejo e mo te ma fi ku ta ba be lowo esi oro osi lo ma so e ko sun mi dede e kan lose lo ba mi sun se nti wa bu lo fa lo o ko kilo tu be do leyin omo melo
1: omo meta
0: awon oro osi lo ma so ko fun mi lowo o mo ko 100,000 le ngba o awon osi oro ko kole awon osi oro lo ma so so e ma de te sokun be se ma mura giri te ma di eyan won ni ke mura si e koko to olohun lo eleketa ti mi ni gbawe lajo fun yin ko ba ko waju si yin eta to ba keyin si yin eta to ba ku eyin nikan e to ara yin pa mi ni tojo lo amo mo fo olohun be yin e ma se mistake pe be lo be omo birin pada o ma pada pa yin ni o ko dabo 081 81 50 9290 Hello.
2: Hello.
3: Yes, sir. Do you want to go back?
2: Oh, one good time.
3: I call you, sir.
2: Buddy.
3: Yes, sir.
2: You need to hear that well,
3: hello. I'm not doing no, sir.
2: Hello, to your mother, you see. I need to see my cousin, you see, let's see.
3: I'm sorry. Yes, sir.
2: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
3: Jesus Christ. Hola, Musa. Hola, Nabi Muhammad. Salam. Baba.